Ngadlala ngethuba mntomusha lisebenzise sikhandle ebheka phambili uNkulunkulu ukuphila iphimbo eyilona khono lelo kumele usebenzise ngokucula kuningi ongakwenza ngomlomo wakho noma ke ngephimbo lakho uNkulunkulu akuphekona akuphelona lisebenzise konke uNkulunkulu akuphekona kusebenzise ngendlela ke emukelekile ezothokozisa umdali wakho ubheke phambili yazwela nje ukuthi umlazi gospel choir the original ke ngempela ke amaphimbo amntoti azwala mnandi ezindlebeni uyeza cha kuyasetshenzwa la kwenziwa izinto eziphilayo eziyaphambili hayi abantu ababhizi bezinto ke ezohlukumeza umphakathi ihlukumeze ngisho nabazali uqobo hlukumeza kwayena uqobo lwakhe ewumuntu omusha sisibhekene into enjalo asenze into eziphilayo eziyaphambili njalo nganza kwethu 10 to Mr. Msajero yomwana Mr. Mbonambo yima dodo ubhuti ubhuti msa yoman kona umsakazo izilo mzazi 98 boys love naye into engifisa ukuthi ngishiye sengahamba mina amazwana nje ambala siyacela sigcizelele lo ngoba kuba amahloni kakhulu asisho ukuthi umuntu kuyeke kodwa sithi ehlisa mtakama ehlisa amanzi ampunjwana kubhlungu noma ke kuyadabukisa noma ke akubuke kahle ekubona umuntu ngampela osangaphansi kophahla lwabazali noma ngaphansi komthetho wabazali ezibonakalisa ukuthi yena useziphethe usezenzela uma ithanda ekubeni esanexus esisamlindile qaphela ke umuntu omusha izinto ozenzayo ukuthi azilimazi ikusasa lakho azimisi impumelelo yakho qaphela indlela yokwenza zihloniphe enza kahle noma ke ngeke umuntu operfect emhlabeni kodwa awugweme izinto ezingase zikholele ezintweni engeke zakujabulisa nawe uqobo lwakho kusasa ngisho nabazali bakho bengeke bathokoze uma ngase bakubamba uzenza lezo zinto umuntu omusha qhelanana nje nezidakamizwa qhelalana ke nophuzo oludakayo ehlisa lokho okwenzayo nawe uyazi ukuthi akuvumelekile uyalazi udaba awuwe futhi ube umuntu omusha othi noma kuyenza leyo nto ngoba uthi usukhulile wena kwenzeke utshengise ukukhula kwenze utshengise ukuhlonipha abantu abadala bakini kwenze utshengise ukuhlonipha abantu abadala emphakathini kwenze uhloniphe ukutshengisa wonke umuntu okhona emhlabeni ukumnika indawo yokuthi mina ngingumntwana walomphakathi ongamethemba mina ngingumntwana walomphakathi ongamshiya nento ukuthi uphinde uyithole njengoba injalo mina ngingumntwana emphakathini ozihloniphayo ocabangela ikusasa lakhe okhumbulayo ukuthi usuka kuphi futhi uyapi Ntomusha bheka izinto ezingalimaza ikusasa lakho qaphela abangani abakufake eweni qaphela izinto ezolimaza impumelelo yakho noma into izamayo empilweni yakho baningi ke abantu namhlanje bakhala ngabangani bakhala ngobani umuntu uzibuza ukuthi ungaze ukhale ngomunye umuntu kanti wena wawesiphi simo ngaleso sikhathi sike sisho ke saga sithi umali wendima uyazalela sisho sithi ungabokhala ngabanye abantu kuwena uzifaka enkingeni uwe osukile waya khona kule yonto akakudonsanga ngenkani kuphela ukuvezela ibhodlela wathi naku shaya mnge nawe wavuma ukuthi ushaye cabanga ke nawe okusho ukuthi mengabe uzoviya ngomngane okusho ukuthi usebenzise ingqondo yamngane wakhohlwa ukuzicabangela nawe nekusasa lakho yemadoda isithupha imizozo ngaphambi ukuthi kubombane ihola lesijade ekuseni nina ke ngiyacela indlela lapho ngasekhaya ngiyayibonga indlebe yakho umlalo omuhle onogazi othandekayo ngikuthanda ukubhubha inkosi mayivumile sizophinde sihlangane futhi ke ngelizayo isonto ekuseni kusukela nje noma kusukela ngeSabatha ngo11 kuze kube ileli xesha mphulaphula lapho ngasekhaya inkosi mayivumile sithemba yona inkosi iyesifusayo iye yenza ukuthi izinsuku zethu ke ziqhubeke noma siloke sikhona siphi

inkosi kuphela eyazi ukuthi siyo zanini noma siyo fika nini ngakuyena uye owaziyo. Sinethemba ke ukuthi ngelizayo uNkulunkulu uyovuma futhi siphinde sihlangane. Ngelesithathu uzoba khona ubhuti Msa abe nawe nje kube mnandi kube nje ya. Mphuma hlakhulu ke la bathi ke inZulu messengers bakhala ngotshwala amanzi ampunjwana. Mtomusha cela wehlise. Ntakama hloniphikini, hlonipha abazali bakho, uhloniphe nawe. Bye bye.

Unjo ithini ingoma ka William McDowell? Unjo ithini izwile kodwa bafowethu bam? Yoke sikale ngayo withholding nothing. Sithethela konke enkosini. Ukajani buya benyathu komo sithe khanga oba isola belose. Umfana ka soso lo mfana ka nkanyamba, umfana ka nkonka bafowethu. Umfana ka computer, umfana ka Sipho Ndlovu no Maria Ntombi zonke. Ejamine eshongweni Themba fowethu. Noma ngingowaka Ndlovu kodwa inkosi yangezela umusa. Ngahlangana no Jesu sawubona ekhaya. Eyo bafowethu mayifike kahle uJesu uyalwenza ushintsho empilweni yomuntu. Shintsha indlela ocabanga ngayo, shintsha indlela owenza ngayo. Nangendlela obuka ngayo izinto, ngani phela sekukhona into engenile. Yamazi umuntu mayisuke engenwe yidlozi. Ukuthi kwenzekani kuyabona ke mama kungena uJesu.

akusuku lakho ke lokuzalwa namhlanje. Alibe luhleke usuku lakho ma uqala nqa uhlanganyela nathi la ungabusasuka bafowethu siba khona ngalesikhathi bengishilo 6 a.m. to 9 a.m. kananga le kwaloko bafowethu sizophakamisa uJesu naloko o inkosi yasenzela kona. Kanti ke naphakathi nezinsuku Monday to Thursday kodwa kuba u 3 a.m. to 6 eyintatha bafowethu. Yebo. All things are possible. Okholwayo kungenzeka konke. Ikhona yini into emahlulayo uJehova na? Cha na kanye akehluleki umafunga ngathi. Ayikhona bafana, ayikhona. Yebo. Ukwamukela ke abafowethu bam laba bala ku TikTok yabona nina. Uyazwa nawo uma ukuthi ulalele umuntu ongenamona uyabona ukuthi ya bayenza into lapha kwizwi lomzansi. Mhm. Kamazo ugcina usho ngaphakathi uthi hayi inkunzi le usho kimi uthi hayi inkunzi enelunda le. Yebo. Aha. Yebo. Bafowethu ngesikhohlo kwaizolo lolu ke usuku olusha inkosi elwenzile ngakho ke masithokoze ngalo. Izolo ke bafowethu bengile ematatiyeli.

sekade ke siyofihla ke ithambo lika baba mfukenge abafana ke amamdubule lapha yanga se New Germany kwi container yakhe ephuma befuna imali basihlanganisa ke abafana ngalendlela embi ke sahamba ke saya kombeka le Bengisuka ke izolo impela ngo 2:30 ekuseni ukubheka emathathi yena. Engabuya ngo 7 ebusuku. Ngale kwaloko ke iyuthi ke yakwethu yama spiritual ilapha yana ke yebo. Chief Albert Luthuli. Secondary. Baloku ke befike Friday bazoze bahambe namhlanje. Basuke ngebhasi besuka lapha na ke eSangro House besuke emabridge nahlukene beyogubha ke njoba kuyinyanga ke yolusha namhlanje ke bayivala ke asikho ke emabrentshini akithi ukuhlonipha abantu abasha mhlawumbe kungenzeka na uthi eyi kade wagcina enkonzweni uthe hey ake ngihambe ngiyokhonza ephayintown noma kamashi kahle kahleka umancane wasuvuka abantu bengekho asikho namhlanje ayikhona ingelosi enjani le yakho evuka abantu behambile bonke abantu ke bale estenga ke ukuyohlonipha ke abantu abasha njoba ke benomgubho omkhulu nami ke ngibone ngithunyelelwa ke bafowethu bami ivideo yalo owami ke usabela ephethe uhlelo kuyona impela lengqunguthela abantu abasha hayi impela ngicishe ngawa impela hayi ingena ecula ingena ecula ngibe program director laphana bekoko okuqala nga impela ema kuba khona into ayenzayo uhlale nje eyintolina eyisikhwama sami hayi nami ngethukile impela bewu 53 second ngiye ngabuka ngaphinde ngayibuka ngathi ayibo uyena useyaphuza yini usithathe isibindi ye ngambonga uNkulunkulu nangaloko ukuthi awu lo mfana madoda inkosi naye siyamsiza nyekeke ubusisa le egoli kulapha yena ke eChrist Embassy naye wangithumelela ke ecula laphayana empela wathi ukuworship team ngake ngambuka bani manje ngiyalalela ngithi hayibo uyacula ngempela ngayibuza ufuze bani mina yabusisa ke inkosazana yami efunda laphayana eGoli eVethi la ekhona nangecula nangathi uNkulunkulu kulonyaka wangithanda nyeke kubukhosi myeke Yega sabelo kodwa ke nami ngisamangela uyacabanga ke mawuzothunyelelwa uyena ke umthakathi wezindaba kube uyena okuthumelelayo ethi bababuka ngathi mina uNkulunkulu ngibona khona ukuthi hayi uyouth president lo ukhaye hayi impela usho impela hayi uvusa omalambani impela kodwa ke ngambonga uNkulunkulu nawe mzali wombonga uNkulunkulu ma umntwana wakho ma usathi sukumane enkonzweni angashintshe ebusweni angageza ama-hour u-4 ma uthe ucela ukuthi niye nonke enkonzweni kuyavalwa emzini wakho awu umbonga uNkulunkulu ma esakulalele kwenza lokho kuhle bafuna kuhle ngengidlale ngayo nawe kungakwenzeki kuwe ngiyakufisela kakhulu ukuthi abantwana bakho sengathi bangakhula ngaphansi kwesandla sokwesaba uNkulunkulu ngoba izwe selonakele kakhulu mina msho nalaba nje abathathe impilo ngoba phela le mpilo kabamfuke ngayizange ithathe uNkulunkulu ithathwe yilaba fana thukile nami kakhulu lapha emathathele ukuthi hey lo muntu bemkhulu kangaka lapha ayo bekugcwele into ongakazi uyibona lapha abantu bakhona ke bathetha isixhosa kanjalo kodwa kakhulu nesuthu ngibona mangiqhamuka nje abani ngibafake niyazi ukuthi bajwayele ukuthi bafunule ngalendlela yezingubo hayi bengilongisalile ke kuyikhuluma ngisala ngingayazi waphela ukuthi ngoba khuluma ke isuthu nimi nisuthu ngasigcina lapha ngoba phela ngibuya nasechibini bafowethu niyazi indaba yalapha kamasango
abantwana bamithi asizwa komunye umama lapha obehleli lapha phambili obeloke ngitshela ukuthi hayi bathi ke manje bathi bese ngithi mina iyeke ke leyo ukuthi bathi ke manje komfukeka awungitshela ukuthi ke ubani ozongitolikela ngoba ayikhona ngoba phela manje kufanele ngishumayele la ngekwelinyizwe manje wathi nanga umama ofaka izibuko la umfundisi uzokutolikela ayingathatha mntanami angedela kumpisho yeke ukuhlambe bengingashumayela ke singithi inkinga hayi ngoba kwisilungu ibiki bengingashumayela impela isilungu impela 2 hours ngoba ngavela esikoleni leyo mzuzwana kodwa ngokwami angiboni impela bengiyokhuluma impela isingisi kuphela impela 2 hours yize ngingene kumoya nisekhona abafoti bami ngoba noma ngiyayihemela nje hayi wavuma lo mama wathi ngizotolika awungathatha mntanami hayi ngithe ngiqeda mntanami itende lelo elinamancence bebemi ngenyawo hayi ngigudla nabo mntanami emi ngakimi uNkulunkulu bengikhuluma ngaloko okwenzeka emva kwalokhu okwenzeka manje empilweni yomuntu angazi noma bengimnika lo mama ithuba lokutolika kodwa ngigcine nami sengihamba ngolimi lwakithi impela lwalapha eKZN nina besini ukuthi bengisamnika ithuba lokuthi angene ekhaleni mhlawumbe naye athi ukutolika ngigcine ngasekuqaleni hayi emva kwaloko ngidilike esteji lapha bese ngiphansi impela hayi ngigudla nabo lapha

bagcine umama lo betolika noma ugcine ngimzweke ngimzwile ngasekuqaleni ukuthi uyatolika kodwa ayithe nami senyuka into yaphezulu ngabuye ngakhohle ukuthi kunomuntu la ofanele ngimlinde abuya ngene ayanyuka into yakho iyanyuka ngempela akusho bona bathi hayi umfuke ngempela hayi ayimpela wathola ivangeli ngempela.

laba ke bengihamba nabo yibo base bengasho ukuthi ube ugcine etholi ke waqeda kodwa noma ungiyeke sengihamba ngalo ulimi kodwa ngibabone bemi ngenyawo ngiqale behleli kodwa bagcine sebemngenyawo ngase ngibone ukuthi hayi usho ukukhonte ngisho

kanjani nje ngingakamtholi lo mama obekuyena obekufanele atolike something qale ngokuthi lo ngizama ukwengena ko Google ngifuna ukuthola lapha ngasekuqaleni mangibingelela ngingathini yini enye engayisha ngathi ngiyathola hayi u Google kwawona hayi uyehluleka.

enkosi kuphila komphefumulo wakho. Nkosi yami ngingowesifazane owayemi kuwe lapha ekhuleka. Awu bafowethu. Ngingowesifazane owayemi lapha kuwe ekhuleka noma wangikhulekela wena. Eli kodwa nami ngesikhathi ukukhuleka ngangikhuleka. Uthi ngingowesifazane owayemi lapha ekhuleka lapho uEli akasakhumbuli lutho. Ukuthi wake wakhuluma isibusiso lapha empilweni kana bafowethu ungamkhohlwa lowo muntu inkosi uJesu eyamsebenzisayo ukuze kube noshintsho empilweni yakho. Uthi ke ngingowesifazane ngangimi lapha kuwe ngikhuleka. Ngimthanda ke mayisethi ke ngamkhulekela lo mntwana. Oh noma Eli wakhuluma isibusiso phezu kwempilo yami. Kodwa ngesikhathi ukukhuleka nami ngamkhulekela lo mntwana ngase ngikhathele ukuhlekwa uPenina, ngase ngikhathele ukuthukwa uPenina. Ngakhuleka bafowethu uthi ngimthanda nje mayethi ngamkhulekela lo mntwana. Awu ngathi ngiyakubona mntanami noma ungasebenzi manje. Ngelinye ilanga bekubuza ukuthi hayibo wena na. Wena na. Suyasebenza uthi wena hey oh ungayisho leyo nto usho ubambe ilebuli ye company yakho uthi ngawukhulekela lo msebenzi bafowethu akekho umuntu engamnika umzimba wami ukuze ngiqashwe bafowethu akekho umuntu engamgwazela ukuze ngithole lo msebenzi ngawukhulekela le mali obona nginayo ngakhuleka kusho wena bafowethu lo mntwana makukuthi sebekubize ngenyumba emzini uthi usumphethe uthi lo mntwana lona uyi product yomkhuleko abantu bazi ukuthi umkhuleko nje awusebenzi kodwa mina naku ngikuphethe ngesandla ngimthanda ke mayisethi ngamkhulekela lo mntwana le moto enibona ngingokuqala ekhaya ehamba ngayo hayi bafowethu ayintshontshwanga lena akuzange kwashintshwa izinto kwagangwa ayifunwa amaphoyisa lena le moto ngayikhulekela awu bantwana bomphongolo ngamkhulekela lo mntwana uJehova unginikile loko engakucela kuye bafowethu iyanikana inkosi loko okucele kuyo inali iqiniso hey uNkulunkulu uyenzelani iqiniso akubuza omunye lo mendo wawuthola kanjani hey bafowethu noma ngabonga yona le ndoda eyazi okhokhe ekhaya kodwa hey ngawukhulekela lo mshado loku kulotsholwa ngakukhulekela bafowethu uthi ngamkhulekela lo mntwana uJehova unginikile engakucela kuye bafowethu ngeke inkosi ucele kuyo ngenhliziyo yakho yonke angiphathi mawuphelezela nangokuzila ukudla udela nama social network uhlale ebukhoneni benkosi hey unciphe kancane nakubangana babi unciphe nasemcimbini emningi ke ufune nje ubuso bukaNkulunkulu nawe uyosho njengohana ngamkhulekela lo mntwana uJehova unginikile loko engakucela kuye ngalokho nami ke ngimnikele kuJehova zonke insuku zokuhamba kwakhe ngimthanda ke mayise mdumisa uNkulunkulu wana emphethe umntwana wakhe ngesandla nakuwe iyeza le ndaba omunye athi ngayinikelela lento ngakwaba khona iminikelo ngaqhubeka nokweshumi ngaqhubeka nembewu nalapha abanye sebehlehlile ngaqhubeka konke lokhu hayi kuthi ngakuthenga enkosini ngalalela ngenza njengoba inkosi ishilo ngokweminikelo inkosi yangikhumbula ngimthanda ke wana mayesephethe umntwana esethi inhliziyo yami iyethaba kuJehova ogulayo athi hey lokhu kuphila okubonayo ngakukhulekela enkosini usuphumile esibhedlele yebo lokhu kudischargewa kwami awu bafowethu ngakukhulekela enkosini inhliziyo yami iyethaba kuJehova uphondo lwami luphakeme kuJehova umlomo wami ukhamsile phezu kwezitha zami ngokuba ngenama ngensindiso yakho Jehova awu yamemeza uhana uthi akakho ngcwele njengoJehova ngokuba akakho noyedwa ngaphandle kwakho futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu esho umntwana emphethe uthi ke ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka kungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi izenzo zilinganiswa nguye uyabona mayethi ke izenzo zilinganiswa uye usho ukuthi ubemaka uNkulunkulu bewathatha amanothi okuza kwami eshilo noma umntwana ngingenaye awu kodwa phela nina nivele ngangilaleli yini kodwa

0: Oh, hallelujah.
1: Eh, siyakuthanda Jesu, siyakuthanda Jesu. Kuba besiyonikwe elinye ithuba. Ngoba sibuye sikhethe koNkulunkulu abakhona. Hayi, singabuye sibuyele kuwe. Akakabi khona ongalinganiswa afaniswe nawe nongama nawe. Mani or no man ungwele. Sigula noma siphila ungwele. Silele esibhedlela noma siphila ungwele. Sisebenza noma singasebenzi ungwele.

0: Aqhubeka simdumise ngoba uyadumiseka.
1: Baba,
0: amandla ngubane umhlatshelo. Bawusanda kusjoyina, welcome to the show. Ishow ngeyaka siphusha kakhulu bafowethu ku TikTok. Izandla ziphezulu uyababazeka yena yedwa ungcwele. Sisuke ebungcweleni siya ebungcweleni.
1: Oh,
0: mayibe iphunge limnandi lendumiso yethu namhlanje bafowethu. Ungcwele. Na indumiso.

0: Gamela Kuzahara.
1: 9 to 12. Njalo ngesonto.
0: Gamela Kuzahara uthi yagodola ke. Imiculo laphana kodwa igama lengoma xa bendinomama. Kanti phambi kwalokho sizwe. Alright, ke kanti siphuma lapha ya. Ku ad break besingene ngo Tipuom ka Danlaka. Alright, 19 minutes after 9 o'clock is Lumzansi kulona ku 98 FM. Gamela mphezo nibalampolo ohlelo isikompilo kusukela manje kuze kube u-12. Kanti ke sibonge indaba lapha yango 9 uphiwe usinike indaba ngale walokho ugatsheni bekhona ethi vuka moya wami. Alright, ke konke kuhamba kahle ngakumina, ngiredi ukuthi sihlale nawe, ngiyathemba nawe uredi ukuhlala nathi. 0638208448 WhatsApp wami lo owazi ukuthi ungene ngawe emoyeni. Kanti ke 0604807164 kusayiyona leyo number leyo, kodwa ngizolo ngiyiphindile nje lezi number. And then at Easy 98 FM, isimo ke se-app leyo ekwaziyo ukuthi ke ikudonse ngomoya we-internet, ngomoya we-data uma ukuthi ufuna ukusidonsa ngawo kuma-social media platform izilomzansi likhona. Kanti na online izilomzansi kuyakwazi ukuthi ustreame usilalele uzweke ukuthi ke kwenzekani ke la. Alright, ye angithathe nje ingoma eyodwa bese ngiyabuya ngiyaqhubeka ngichazela ukuthi yini enye esilindeleke ukuthi yenzeke kuleli hlelo namhlanje ke. Kodwa ngokohlela khona befanele sibe nabo ukuthi nje ngisahlela ukuthi ke sibafaka kanjani. Ehe, Salif Keita.

0: inenyanga yodwa ikhona.
1: Okay, shithi nomsebenzi omusha ama VSBili ne?
0: Yes.
1: Leyoqala uthi iyasebenza kodwa awuzange usho ukuthi ngokuyinamba yafika.
0: Eyi, yasebenza kakhulu leyoqala ngoba uma ubuka nje lapha ku YouTube khona ingoma esishuthe lethi yangithanda na ila ko 13 million views ngokuma streams. So namanye ko 2.1 ezinye ingoma so zihlukene kakhulu ngama million. So yasebenza kakhulu, yahamba kakhulu. Yikho sinxenxa ukuthi nakule lo lathanda basinika lona. Siyalicela nakule album entsha.
1: And yazi ngayibuka nge kakhulu nge COVID.
0: Yes.
1: Ngesikhathi se COVID ngomunye wandisa lawo ma millions la.
0: Yeah.
1: Because angithi COVID sasivalele.
0: Yes.
1: Ngangikhumbula ubuhle bento esiyiyona.
0: Yes, yes, yes.
1: And ngendlela nayishutha ngayo leya video futhi nje eyivele ngithi yazi ngiyayikhumbula nami ngisakhula ngidlinge kulama group ngangiyibona mina.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Yana ngegenga futhi sasinayo uthi uyayibona lento sasiyona nansi ibuhile lana. So yasebenza kakhulu. The album mina kwakungazi ukuthi mhlambe yes10 indlela eyenziwe ngayo.
0: Indlela eyenziwe ngayo angithi yikho singakujahi thina ukukhipha i-album eduze ngoba uma manje sithi uyangithanda na namanje le album uma siyicula isathatha indawo kubantu
1: kakhulu. Yes,
0: kakhulu ngoba siya investa kakhulu emsebenzini uma siwenza singafana la besibhala ingoma sibhala sithiwa engasoze zabona ngoba thina uma sibhala sibhaleli inamhlanje nekusasa, sibhaleli impilo yonke yakho ukuthi lo msebenzi siwukhipha ukulonde uphile nawe ube ukudla kwakho uthi nje mune cabanga umculo noma ucabanga izinto zesintu ungena kuma view ufike ukwazi ukuphila.
1: Hayi nismele amase mongabazi naba ingoma leni yenze ne Afro Soul lesingene ngayo ethi
0: ethi ngayithenga yini indoda.
1: Ngayithenga yini indoda?
0: Yes.
1: Ukusebenza nani ne Afro Soul noma nabanye abaculi nikwenzile?
0: Kakhulu iAfro Soul uma singakhuluma nje nayo njengoba ngithi mina bengivele ngikhona emculweni ngisebenze kakhulu no Baba Mongeni Ngema.
1: Okay.
0: Lapha eMusic House. So iAfro Soul sifikane khona lapha. So amaview bengakawa singakawaqalike ngaloso sikhathi. So ubudlelwane ke beAfro Soul ibhambile nabo baze bachithekela kuma view.
1: Oh,
0: so
1: yeah.
0: Sisebenze kakhulu nensizwe kuthiwa futhi uMalisha ebikhona lapha.
1: Oh, yes,
0: so
1: yeah.
0: Lengoma ethi ngayithenga no science ayay tribute kuyena uMalisha ukumhlonipha ngayo. Yes. Maningi ke namaye amathi sisebenze nawo uSanda Magubane, ubahuphe, khona insizwa yomtswana kuthi uTautone khona ku album entsha.
1: Yeah,
0: yenze sitswana obone Magubane, untaba seDubai, maningi kakhulu ku album entsha ama artists esisebenze nawo. Engicabanga ukuthi akuma genres omculo ohluleke. Nakhona busu uyabuka lamathi sengwasho ahlukene amajenre omculo ukuzama njalo ukuyithi lento yomshado sithi sifaka kodwa ibe ikwazi ukuthi ungena kuzo zonke indawo ezifanele.
1: Ngiyeza nami ngiceli ngiyeza
0: ngiyeza oza
1: ngiyeza nezami ngoma
0: was usibalele
1: angiceli ngiceli ngizofika nazo
0: ngizobona uthele
1: ha ngithi hayi madoda okay nansi
0: azini
1: intsenzi njani
0: yebo
1: ubani endirecordayo as in producer.
0: Khona insizwa yase Downhill lapha kuthi uMantu Ngomane.
1: Okay.
0: Ekuyiyona esebenza nawo kakhulu uma sisuka sesitudo.
1: Yeah.
0: Yes, iyona ke
1: abadlala insimbi ekhala kamnandi kanje.
0: Uyena uMantu Ngomane noSanda Magubane indodana kaMfiliseni.
1: Yeah.
0: Yes. Yes.
1: Okay, ngiyambona uSanda. Sizomsila ukuxoxa naye ngezinye izinto nje eziningi.
0: Yebo.
1: And okubala lo ukuthi uyasebenzisana nani kakhulu.
0: Yes, yes, yes, siyasebenzisana kakhulu.
1: Ey, kweleni umshado usakhona ngiyakhumbula ingane zami baba senza umshado sifuna lokhu ngithenge ngiqoqe ngube njani.
0: Yes.
1: And na contribution
0: kakhulu kakhulu ngicabanga ukuthi izikole njengasekhaya ziyasibiza siyilekelele kakhulu especially sifunde kuzona siyasondela siyaphuma futhi senangaphandle izikole zabo Backville komnambithi ziyasibiza siye khona.
1: Okay.
0: Sifike silekelele kakhulu ngicabanga ukuthi amaview isikole engakazi yekusona singakaze sibabize kuphela kodwa imost ezikole eziningi ziyasibiza sifike sifike sicontribute kakhulu kusona ngolwazi esinalo.
1: All right, amaview akhona ngisho kanye nje ukuthi nikhona lo liringile ucingo. Ushuthi ke bakhona abanazini abafuna ukukhuluma nani ake sizwe ukuthi balo ufuna ukukhuluma nani kangaka. Sawubona. Alright, ngazi kwenzeke kanjani ke la ukuthi uyazokala la emoyeni wanqamuka ngazi mangizwa noma kwenze njani ngapha ocingweni bathi ngasebenzisa no WhatsApp 0638208448 uma ukuthi khona message ofuna ukuyidlulisela kuma via sihleli nawe namhlanje.

0: Snowman. Se mo in.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah. Alright, kushuthi khona inkinga khona ke la abantu efanele baxhumane nathi abangizwa kodwa ngiyabezwa. Lalelaka. Makade liringa ucingo lase liyathula. Vele uqhubeka ukukhuluma ngoba uchaza ukuthi yakuzwa thina lana yebo. Asiphinde futhi. Angithi angizwa ke.
1: Baba.
0: Yebo.
1: Hayi sikhona uRobs la. Hayi, bengicela ukubuza kubhuti ukuthi njengoba ethi baningi nje. Kunithathe kubathatha isikhathi esingakanani ukurekhoda yabona.
0: Alright, thathe isikhathi esingakanani ukurekhoda
2: nje bona akubanga isikhathi eside futhi akubanga isikhathi esincane ngoba phela ingoma ukuzokhipha ingoma eziwu-12 ngeke kukwenze ngosuku olulodwa.
0: Yeah.
2: So kube isikhashana kona kuhlanganiswa amaphimbo kuhlanganiswa umculo noma singeside kangako uyabona ngoba ngeke ngithi siqede inyanga uyabo kodwa nje kube isikhathi esilingene ukuthi umsebenzi omuhle ngawukhipha. So ngathi nje mhlambe ya singayinika inyanga mhlambe
0: sise studio
2: nje sisebenzi ngoba bese ngajahela ukuthi okangakho. Yes.
0: Okay, khona mina ukukhuluma ngasawubona.
1: Ndoda.
0: Yebo. Ngiyakuzwa. Ifenguze bese uyavaleka. Qhubeka ukukhuluma ngathi ushiye voice note kuzosiza lokho ngoba angazi kwenzekeni ocingweni lakho ngalapho ke. Alright ke ugcwanza kayedwa lana ngicela nabanye big group baphawule nabo ngoba nilinde ukucula mhlawumbe khona igenga vele ukuthi hayi mna ngiyocula. Okay, ngiphinde ngizame umlaleli. Sawubona. Yebo.
1: Cha, ngithi ngikwazi ngivelela amaviyo lawo ngithi sanibona kwebantu basemzimba bagcwele. Cha, bengithi angibuze kuleyo nto ezagcwele ukuthi isikhathi esiningi nayivela la kumashivini ihlala ivela igqoke umjojovo ozocwekile ngabe mhlawumbe kusho ukuthini umjojovo ayogqokile lapha esitudi umjojovo. Cha, ngithi yebantu basemzimba khubekani bantu bakagcwele mina-ke ngowakangcoko la kubakagcwele usanda ukushadisa khona intombi yakhe ayishadela kamagwaza ngomakhelwane nakhona omunye umculo wakho wamshadile bejwayeleke ukufika nawe emiyeke emculweni ingakaba amaviyo anganandiswa ukuthi ngithi eqhubekani bafowethu phambili ngithanda nangendlela iy'ntombi zakho ey'bhinywa ngayo nawe nangendlela oy'gaja ngako ukuthi ufake umtshozovu ukhombise ukuthi uqhabuke emaphephetheni esigodini sasemgangeni uveze futhi ukuthi wavunde kamango esikoleni danko.
0: Okay, bayahleka-ke layo ingcobo
2: ukuvezile ufuze ukuthi sifunde yiphi siqhamuka kuphi. So ubengicathi ubuzela ngomtshotshovu lapha.
0: Yeah.
2: Umtshotshovu ngicabanga ukuthi indlela yangakithi nje yokucupha uma insizwa yicupha zilungele ukuya emcimbini noma kodwa indlela yakithi nje engicabanga ukuthi sicupha ngayo uma sihlasela emcimbini ethile. So ke sitheke nathi awe siyibambe indlela esikhule ngayo singayidedeli. Ngicabanga ukuthi yikho le senza sibe unique kakhulu bantu.
0: Ngiyayithanda leyo ukuthi indlela yangakithi ngoba abantu abaningi abama-artist ngiye ngibabuze lo mbuzo ukuthi ucula eyakuphi ngoma eculayo uyithathephi. Hayi, mna manga ayikho ingoma
2: into sonke sikhule ngayo le.
0: Exactly.
2: Yes, yes.
0: So nangendlela futhi uvunula ngayo hloba ngayo uyithathephi le.
2: Yes,
0: ngoba
2: yes.
0: Uma uzovele ulala ucabanga bese uhlanganisa noma yini uzodelela abantu.
2: Yeah.
0: Uzokwenza into engenziwa
2: uthuka inhlamba.
0: Exactly.
2: Yeah,
0: yes, yeah. Okay, na unqomile na kosisi ubani Mangcobo o decide ukuthi nibukeka kanjani.
2: Ngena Mangcobo.
0: Yeah.
3: For ukubukeka kwethu uba khona oyedwa osuke ezosho because mangase sesisho sonke nombani uthande yakhe khona le yathi meyiqhokile abone ukuthi iyamfanela kunenye. So ngiyabatshela ukuthi namhlanje sizofaka le mesiphinde futhi sihamba ngesonto elizayo sizofaka le. Yimi nje ophethe lezo
0: yinto. Oh, wowe kanti.
2: Semnyangweni wakhe.
0: Oh, wowe decide ukuthi okay, ukudecide ukuthi nizogqoka kanjani noma nizovunula kanjani noma nizohloba kanjani. Kunegaba ehlukene futhi namhlanje enye outfit ngelinye ilanga enye kanjalo.
3: Yes, kuhle sinemvunulo nje eyiningi.
0: Okay.
3: Mhlawumbe kuyenzeka ukuthi othendawo nesiya kuyona mhlawumbe kuyaphuthu.

0: asibesifake amathawula ngaphansi mhlawumbe lo ndawo ke bese sithi hayi ake sifake iiketi into esazi ukuthi sothi siphuma nje emotweni siyakhumula nesifake iiketi khona kuzoshaya.
1: Oh yeah yeah yeah yeah kuwe nangomsebenzi ukuthi unjani.
0: Yes.
1: Yeah nabesilisa ba decidela noma ba
0: decidela
2: hayi mina obhekayo okobesilisa ukuthi sigqoka kanjani namhlanje kodwa si kakhulu sincika ukuthi amantombazana asuke egqoke kanjani ukuze imali ingalahlani kakhulu.
1: Oh, niqala ngaqala bona.
2: Ngibona nje mase beshila ukuthi okay nje nathi bese sibuka ukuthi okay nathi asigqoke kanje namhlanje.
1: Okay.
2: Ukuze
1: kuhambisane.
2: Yeah.
1: All right, bese kuza ke kuloko kunye futhi ngeke ube umshado izitephu zingekho. Ubani lo o strong ngalapha?
3: No, ngicabanga ukuthi awengibeke kanje le. Amaviyo ngicathe sekhulile although umsebenzi omningi buhleli kimi ekubhaleni ingoma sichoreographe everything bekhona kana abantu abanye abasebenzana bengicathe bekhola njengamanje kodwa njengamanje umsebenzi usulula sengiyakwazi nje ukuthi ngishiye ingoma ngihambe njengoba uzwa njengamanje basebenza nemisebenzi yabo ehlukene abahlukanisele yona ngoba kubalekile ukuthi museqenjeni ungagcini yonke into uyigona kube yakho umsebenzi kuhambe. Uhlukanisa umsebenzi zekusebenzeke.
1: Yeah.
3: So ungahlali kuwe yonke into ingawe uma usebenza nabantu. So ke namanje ke bonke nje ubabona sebeyakwazi ukuchoreographa bayakwazi nokubhala ingoma noma ke sisacathulisana phela kokunye ngifike ngibone ukuthi ay mhlamba sithinte kancane la sikushintshe lokhu sikushintshe lokhu kodwa nje ngingathi esikhathini samanje njengamanje sikusona sesingacishe ngithi siyabambisana ukwenza umsebenzi uphile uye phambili.
1: Ngokushuthi kukhuliwe ngempela.
3: Hayi sebekhulile ngosami sebekhulile kakhulu.
1: Yeah, kodwa phela asikhulume ngalabo abahluphayo. Babe. Hayi kwa sikubunga mntana ndehluphayo.
3: Eh ungena muphi umsakazi manje? No, ngingathi mina mhlawumbe udose sazongena naye acizelele lapho. Ngingathi mina vele emsebenzini wabantu abawu 15 ayikho yasibothe sibangaki usuke ngeke ngabukhona ozohlupa.
1: Yeah udila kanjani nabo.
3: So ke okuswe kubaleke kakhulu kulo msebenzi ukwazi ukuthi abantu uma maphete ibase sent ube ubaba ube umama kubona ukuze uzokwazi uku understand ukuthi lo oh unje lo unje lo unje bese umtreat ngalendlela osumazi ngayo. Ngicabanga ukuthi amaview from 2012 kuza manje kukancane ama group akwazi ukulast enabantu besifazana iminyaka emingaka engaphezulu kwa 16 years. Kodwa ngenxa yokuthi le siyakwazi ukuunderstandana thina noma mina ngiyakwazi ukuba understand ukuthi lo uphila kanje lo uphila kanje ngigcina sekwazi ke ukuthi ngiba manage babe yilonto abayiyona kodwa bakhona abahluphayo phela ugcina ubothi hayi nawe izandla ziyaphuka ukwamikele nje musukushiya kanjalo ube ukuthi nje umsebenzi ubungafi uqhubeke ke phambili
1: uyaxosha.
3: Hayi doso ngangiphendulela.
2: Hayi ugathola ndothi ugathola nje i warning njengase bowling uqala uthola i yellow card bekhathi ke sohlaba nge red card kodwa nje egcineni kusuke ukuthi sisicathulisana mase sibona ke phela ukuthi hayi akusayi kuphambili ube sekuthathwa lezo sinqumo ukuthi hayi awuthi ukushenxa kancane uze umsebenzi uqhubeke kuye phambili.
1: Yeah, ngishuthi ukuxosha lo kuphela ukuthi mina ngizama ukubeka
2: ngibalela ukusho lo.
1: Umdlelwane bunjani groupini? Ngesikhathi ngisase ba groupini mina e groupini bekusekhaya. Namanje abanye sebagala abanye basinabazukulu manje kodwa usaw feel like hey uyakhumbula. Kube khona lokho kuzwana lento eyenza sibe powerful kakhulu. Kodwa uma egroupini kusemsebenzini kuphela. Hey uyeza ukuthi hey nase stage uma usune experience yababona abantu uthi yabona semsebenzini lapha. Mase kuqediwe omunye uzoshona le omunye ashona le. Kodwa uyawazi I mean inhliziyo yini ezama view. Ngiyawazi kuyifila nginilalele ukuthi yazi lawo ngathi abandawonye. Noma uyakwazi ukuza ukuhlangana kwento okungaliki ukuthi baba present ingoma nje phambi kwakho kuphela. Kana baye ama groups yakwazi kuwezwa sengikhiphe imfihlo manje ukuthi ah. I love nje. Basemsebenzini nje mekuphunywa la omunye ushona le omunye ushona le kunjani kubambisana.
2: Ukubambisana nje boarding ngachaza ngithi kufana njengasekhaya ngoba omunye usuyam understand ukuthi lo udlaliswa gcinwe la lo ma uthi mhlawu ukhuluma na kuphendula indlela ongayithani mzibi ukuze qhubeke kwazi so njengasekhanje ekhane understand amanzalana ukuthi okay lo kanje lo udalwe kanje kanje kanje kuyinto ekanjalo nje.
1: Alright ke ake silale lengoma le akuyona
3: yasebenza
1: kakhulu.

0: sa ne
1: ngoba ngiphelele ke kunjena ngicela ungiphele yasu lo mnyama ungephe background bese ngihlala kuyona.
2: Oh, futhi ngihamba naye kuze inqoqe kahle kodwa ngethemba nizokwazi ukuyizwa.
1: Yeah.
2: Ngoba

kanga ingane busimhlongo lona isoka leli hamba lokho madam badam step 2 2012 phela mwashi njengamanje sesamba ngalo shuni nge manje awuzo lo shuni sesamba ngawo manje iwona ke sesamba ngawo sibheke 12 o'clock

0: Alright, ke isikhathi singu 22 imizuzu ishayile ihora leshumi nambili kunela kwizulu lomzansi 98.0 FM njengokusho kwamike sithembiso ukuthi babunala khona ezindlini zomsakazo na kanjani ke ose fikile ke asibonga uNkulunkulu usihlengela yena suka ekhaya kuze kube ilesikhathi samanje baba asikubingelele siphinde sikwamukele izulu lomzansi
1: angibingelela kakhulu maxoli singixolise ngiyagijima la
0: ngiyabona ngixolise nje ukunqanda ubheke ema respect
1: ngijikisa
0: hayi angixolise baye ngijikisa umuntu omdala ubheke ema respect
1: imali asibhoka simuntu esethu uyasondela
0: lapho esethu uyasokwa mina njengoba ubona ngikhuluma nawe nje ngijike khona sengikhohliwe ukuthi kambe ngibheke le bengitshela ukuthi uma ngilakusoke useduzane ngovele ngithi shwi ngavele ngayithola senginqamula ukhato bani bani ithini le ukhato bani ngase ngijika futhi
1: ya ujike ukhato ebusuyogena
0: hayi bese ngiphakathi
1: busugena
0: ngivukile phela ngidlali mina ngisuke ngisho insimbi yakho ningakagali
1: asibingelele masibingelele nomlaleli sibonga nje ithuba uThixo athe wasipha lona namhlanje lokuthi sikwazi ukuthi sivuke ekseni sikwazi basibe ngabantu abathi sibona usuku olusha ezimweni eziningi ezenzekayo and I think isikhathi njengamanje siyasho ukuthi siphile isikhathi sokugcina ziningi izinto ezenzekayo umhlaba uyavunguzela uyadunguzela muzobheka ukuthi akwenzeke eSouth Africa kuphela you know even nako Dublin Ireland kukhishwa abantu hayi abantu bokufika and stuff like that and yabona isakaze kumhlaba wonke izinto njengalezi so okusho ukuthi ke nakhona kwesinkathi akubekusabuka ukuthi wakuphi ngibange ibala nje imali eminyama uyabona so ke simele ukuthi sibe semkhulekweni kakhulukazi ngoba khona nezihlobo zethu emazweni naphesheya isanyakaza izinto eziningi ziyenzeka but ke sibonga nje uNkulunkulu ukuthi kasiphi another chance ukuthi sikwazi usondela emoyeni sizokhuluma ngezinto eziphathelene ke nempilo sikhulume kakhulu nangezinto futhi eziphathelene nesikhathi siphila kusona maxoli njengamanje kuzoqala ngithake ngithi ukushenxa kancane sikhumbuza abalaleli njengamanje abanye babo banalesi simo sokuthi esaze safa intela
0: ngiyabona
1: safa usar soke isikhathi lesi

0: uma busu yenzile kule agreement futhi bese yayiveza futhi ke into ezoba isinqephezelo noma into ezoba inkokhelo ngalokho ozobukwenza malini salary so remuneration yethu izoba kanja ayikuveze le uma kunje ku paragraph ane mfishanyana esoyibhala ngisho ngathiwa siyibhale ngezulu wasayina nomunye wasayina kwane copy esala kumnikazi nomunye wasala ne copy leyo nto ibalekile ngoba iyona isiqaliso sokuthi ke siyakuphi singobani uma ngabe sizohlanganyela ekutheni sisizane asizani njengomzala nje kuphela kodwa njengamanje nakuba sihlobene ngokwegazi kodwa kulokho esikwenzayo kusho ukuthi omunye ungumqashwa omunye ungumqashi sokumele kube khona ke lokho ukuthi ke kuhlonishwe leso sivumelwano
1: sesidlula ke komzala ke manje sesibheke kubo ke lapha bama payslip njengamanje kule eyokugcina umzala sikusho lokho umlaleli ngoba ziba khona inkinga zibe ningi ngendaba yomzala ala endapho umuntu esekhuluma iphutha wangithatha wangangikhokhela okanye ubungamkhokheli ngempela so njoba uyichaza leyo baba ngicabanga ukuthi iyezwakala kuze kufinyelele esigabeni sokunikana imali nalapho ngicabanga ukuthi mhlawumbe ikhona lento yokubaleka ukuthi uma sekufika isikhathi esavumelana ngaso sokuthi ngikholele ngenkathi ngikunikeza imali ngizokusayinela ukuthi ngikunikile nawe bese uyasayina ukuthi uyitholile
0: asilungise mhlawumbe sibuyisele lapho kwa ikhuluma le nayo ukuthi usebenza kwasebenzi basezindlini
1: Okay.
0: Nakhona kubasebenzi basezindlini iqala lapha kuvumelwaneni kwabo. Siyazi umthetho umile nge ngokahulumeni. Kodwa ungathola ukuthi uma bezosizana bakhuluma ulimi olungafananga.
1: Yabona
0: ukuthi ibe inkumi kanje. Sonke sizothike nakubona futhi ayibe khona lento yokade sisho yokubhala phansi. Ebese liba khona ibhukwana ke abavumelana ngalo kanye noma ke kungaba i sort of i receipt or invoice eyakhekayo. La kuzothi khona njalo mehola omunye bese twagasayini. Yebonto le ayibali imali ingakanani imali ayisayini yingakho kuyayikusize kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ke uma ngabe kungakhonto sinikana ucash asebenzise ke
1: i-account
0: noma kuthiwa uhlezi la endlini lo osizayo
1: kodwa kube account
0: uma ngabe singimkhokhela yisa ngimkhokheli ngimnike esandleni ngifaka lapha kwi-account ongenani lokho kune-trail kuzokwakha ukuthi nakho
1: ngihamba
0: kwezinto ngangikwenza kanje kanje ngoba kusasa kuzoba sekuthi ubumkade sebenza kwena bengaholi nakhona so ke ayibe khona ke izinto ey njengalezo ezizama ukubamba ukuthi kukhona ukholelana uma futhi ku possible ungazi ayathenga lama payslip ungayithenga noma kuthi umnikanga ucash bese uyayibhala futhi ukuthi kwenzeke kanje bese uyamnikeza angiphathi khona ama bese kukhona no UIF osombambela wona ngoba UIF awuna skalo kakhulu ukuthi uhola malini inqobo nje ukuthi wena sokutshengisa ukuthi ke ku Department of Labor khona umuntu omqashile so ke ibalekile ke leyo part ukuthi kube khona into ohlala umnikeza yona lona umqashwa ukuze ahlale esesimeni sokubona ukuthi imvumelwano yenu ayiphazamisekile yini
1: I know kuyezwakala baba siqhubeke
0: so ke masibuyela ke kulabo mhlamba asithathe sithi ke usenzika imali espaza ukuthi mhlamba sithi nanga usebenza espaza mangabe into enjengalezo umnikazi wespaza noma okuyena umnikazi walama webnb noma ama roma rent isayo odwa lo cleaner la maintainer lo ukuy maintenance yale ekhaya ake sibuyele kuloyo futhi naye
1: okay.
0: leso sigaba leso ke kuloyo ke hayi nje ongumqashwa ongumnikazi lona ngumnikazi kumele aqaphele ukuthi uma ngabe sasebenza kusho ukuthi kwi salary yakhe into ezomthusa ile ukuthi ebhangi kungena imali eyiningana ngale kwe salary kuphela ogcina sekwenza ibank bese liyamqaphela noma lihambise futhi ireport nale IT3 ezobe iyochaza ukuthi hayi kukhona nengxenyana eba yinzuzo mhlambe yi savings kuba khona ama interest athila azozakala bese kuba khona into ethi ke kwenzeka kanjani wena ukuthi ube kanjalo so yilesi sigaba sekufanele ukuthi ke loyo umnikazi we business esaqashiwe abese zoba yilinto esithi provisional taxpayer uyahamba usho ukuthi ke umnyango wezentela ngicela ukusho ukuthi kune income engiyithola eceleni le income engiyithola eceleni akhona ukuthi ngoba ngisuke kukhona izinto ezimbi ezenzekayo ingena kanje iswe kumsebenzi nje omuhle owenzekayo kunabantu abangirentelayo or noma kunama job engiyangwenza ngama weekend mhlambe ngiya decorate ngenza lokhu yalokhu so ngaleyo ndlela ke usuyi provisional taxpayer ukuba i-provisional taxpayer kusho ukuthi kunesamba semali efike i-tax wekwena eyokuqala yile tax womqashi ngendlela efanele leyesibili ayithaxekile kuthenjelwe kuwe ukuthi ziveze ngayo ngoba uma ngase ubanjwe ngaleso simo sokuthi unezinto ezinjengale zenzekayo kulula ukuthi upenalize wena kakhulu as if wena mhlawumbe uwenza izinto ezinobugebengu phakathi so ukuze uphumeke kuleyo nto kengakho ke uzothi uziveze
1: No baba siyabonga nje kakhulu ngoba usasho kanjalo ngezelo ukuthi ngingakhohlwa kuleli phozi
0: yes.
1: kunabantu kakhulukazi thina

noma ngabe kanjani ngenxa yokuthi thina sibumbene. Yizwi lomzansi 98.0 FM ngu 1:25. Uyabonaka isikhathi sami mangabe sinjena. Ngibheke khona kubangani bami. Ngithi yo kodwa ngothi ya. Mina kade ngabagcina. Hayi shuka madododa sengifuna ukuzizwa lakhe. Phela khumbula ukuthi ngiyesontela edlule kade sinabangani. Bethi bheka anto mina ngiyajika. Bheka nje. Yabona uma sengijika ngivele ngithi nje ngingabi nankinga namuntu. Kube sengathi sokuyimina ngedwe stage. Nakuleli yaviki futhi ngokunjalo. Hayi shuka abangani bami bathi bheka anto bheka. Bekuthi ngenje njani? Bese ngifaka nalezinto uthi bayifaka ikhanda zivele zibe buhlungu kodwa ngiqhubeke ngijike. So ke uyabona ukuthi kade kangakanani ngagcina ukukhuluma nawe. So yingakho ke namhlanje ngithengeke bangani bami. Wo shamngani wami sondela, sondela kuanti aqabule, sondela kuanti akhake, sondela kuanti akunikeze uthando. Ngiyacela ke bazali bami ukuba ningisondezele abantwana bami babe seduzane. Ngifuna ukuba bamba nje ngibahage bonke maqede bese ngibaqabula eziphongweni zabo. So ke into esobe siyenza nje bangani bami siyangena siyabingelela lana siyakhonzela bangani bethu kwazise phela kade sabagcina kade sagcina ukuba sixoxe nje sixoxe kanye na ayi khonzela umngani wakho bese nixoxe udaba mina ngilwazi udaba inine enilwaziyo uma ngabe kuthiwa seni right njengamanje nabangani bakho uzofona ukhonzela abangani bakho khonzela abazali bakho khonzele noma ngabe ubani ofisa ukuba umkhonzela njengoba nami ngikukhonzela njengamanje okay mngani wami ngiyacela ke bazali ngiyazi ukuthi basalapha nalapha nalapha kodwa thina sesizuyile ukuthi yini ezobe yenzeka ngicela ukuthi ke ningicelele bona ngaphambi kokuba kwenzeke lokho ngicela ukuba ngicele qala ngithi bazali bethu abahle nesibathanda yo siyacela kakhulu ukuthi nisiboleke amafoni awunali ithuba selize lavela uanti uyasimema uthi asondele bazali bethu siyacela nisiboleke amafoni sifone sisende futhi umyalezo sisendele uanti oh bazali bethu ngichaza uma sebesibheka niyeni babona ukuthi basibheka kanjani bangani bami hayi buka phela basibheka kanjani okay bayamoyizela nangu baba ngimbone moyizela ayikho into emnandi njengokubona ubaba emoyizela hayi usuka wamoyizela ubaba ngiyabonga kakhulu baba usevumile wathi kulungile uzosiboleka ifoni wavuma uma wavuma umkhulu wavuma ugogo nobhuti naye hayi impela uthi kulungile ke angithi nkuma kancane la ku TikTok wami thatha ke bese uyenze njalo ku aunt wakho siyacela kakhulu bevumile ke bangani bami kusho ukuthi sina sizobe siqala sisenda imiyalezo yethu kuzothi lapha ngo 22 uanti bese yaqala ke adlale bese sidlala ke manje ama voice note wethu bangani bami siza ukuthi ke ingabe kona kuhamba kanjani obani abathe bayakhonza bakhonzela abobani sezwana bangani bami yilokho ke kuphela esizobe sikwenza nje osukwini lwa namhlanje ngiyacela ngiyabuya lapha ngo 22 sobe sesikwazi ke ukuba ke siqhubeke senze njalo yizwi lomzansi leli 98.0 FM isikhathi njengamanje ngu 28:00 bani 1:00 ngo 2 ungakhohlwa ngizobe lapha ngizobe nginomama umsomi umampume umsomi sikhuluma into ezobithinta kakhulu abantu abasha uhlale nje ulalele mntomusha uhlale nawe ma ulalele ngoba ngiyazi ukuthi kukhona lokhu ke ozokwazi ukuba ke umntwana wakho mhlambe ke bese yakuhlomula sizwe nje ukuthi kuzobe khamba kanjani mina ngiyabuya.

Alright, ngemizuzu sengu-21 lishayile ihora lesibili khona la kwizulu omzansi 98.0 FM. Sisehoreni lethu lokugcina nje kusele mhlambe ke imizuzu njengaphansi ngisho ka sizoba 29. Ah, uyabona nje simncane kabi esele imizuzu ukuthi ke ngidede kule nkundla. Uma ngabe ngidede la na kanjani umsajero uzobe khona. Yena uzohlala nawe kusukela ngo-3 kuze kube ihora lesithupha ntambama. All right. Kunodaba ke engifisa sikhulume ngalo nje kafushane lolu daba lwethu. All right. Luqondene kakhulu nabantu besilisa. Luqondene kakhulu nabobaba nabobhuti. Besakhula nje ngishona abafanyana abancane uma ngabe umbheka ungumzali elapha kude ukwenza kwakhe ngokujwayelekile kuye kungafani nokwenza kasisi wakhe. Alright, ikuphi la engikhona kakhulu uma ngabe kuthiwa kufika ikhathi zokugula. Abantu besilisa iningi labo akavele ashawe ikhanda a report manje. Ngiyazi singakubeka ngendlela esingakubeka ngayo and le ndlela esingayibeka ngayo iyona ezokwenza ukuthi usizo thina abantu besilisa singakwazi ukulithola. Ngenxa yokuthi njoba ngikhuluma kanjani ukhona ongathi hawu sengaze ngibike ngisho ukugula ngibike ikhanda ngiyindoda. Yini ikhanda? Kwenzakalani kumuntu mangabe ephetho yikhanda? Kunezinto esiye sithi sifuna ukuba siqine kuzo noma la kungamela ukuthi ngabe siyaqina kuzo ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Baningi abantu besilisa othola ukuthi ke izigulo zabo bazireporta sekonakele. Noma basukuma beyozelapha sekonakele kakhulu. Njengomama uhlala nabo laba bantu uye ubone. Abanye abantu besifazane bayaba neso lokubona ukuthi ubaba kwangazuthi namhlanje akekho right. Andingiyazi futhi ukuthi uma ngabe enothisile ukuthi akekho right, uyube khona umbuzo ombuzayo, baba, are you sure ukuthi uright yini? Uthola ukuthi indoda izothi yebo ngiright kodwa noma ezwa ukuthi ikhanda limbambile. Noma ezwa ukuthi ke isisu sami sibuhlungu, noma ezwa ukuthi ayi i private party yami yenza ongajwayelekile ke njengamanje, yenza into engayazi kune pain engithuma ngabe ngisukuma ngiyahluleka ngisho nanokuthi ngingahamba kanjani kodwa nalapho futhi athi akonakele lutho. Mhlambe ngokwazi kwakho njengomuntu wesilisa yini le eyenza singakwazi ukuphumela obala uma ngabe singaphilile? Yingoba mhlambe vele ukusizakala ngeke ngikuthole la ekhaya? Yingoba vele ngeke ngize nginakekelwe? Yiziphi izathu ezenza ukuthi uma ngabe ugula ungasho? Yiziphi izathu ezenza ukuthi uma ngabe ugula ungafuni ukuthi uhambe uye emtholampilo? Kunabantu othola ukuthi uma ngabe kuthiwa useyiswa mhlawumbe emtholampilo noma kwadokotela useyiswa ngenkani kuze kuthiwa hayi siya kuphi kuphi kanti imoto iyojika iye emtholampilo ngenxa yokuthi kufanele ukuthi enegcineni agcina sizakala. Yonke lento iqala la ekuthenini singanisiza kanjani? Singanisiza kanjani uma kukhona izinto ezingahambi? Nithula nize nithule ngisho senigula. Bayathula abantu besilisa ekuhlukumezekeni kwa.

babo bathule ngisho sebegula endaweni abangakwazi ngisho ukuyiyela bona bodwa kudokotela afika athi dokotela ngibambekile ngicela usizo lana lana la kodwa noma kunjalo abantu besilisa abakwenzi lokho ngiyacela ukuthi sikhulume ngalokho abanye banezigulo ekade zabaqala sekuyasolakala nje la ekhaya ukuthi khona lento engahambi kahle omunye uzubone ngoba usungene ekamereni lakhe ukuthi hayi ngeke kukhona lesimeli esingahambi kahle la uthi uyasondela njengomzali ngoba kwezinye zekhathi khona abazali abagcina babe nesibindi othatha inguba lilahlele yathatha ibhloka lilehlisele kwenzakalani bese yathola ukuthi sokonakela kanti kube kuthwa lento beyikhulume eqala mhlawumbe usizo lwalokho sekungaka njengamanje beluzokwazi ukuthi lisheshe lube khona sinazi izathu zokuthula mhlawumbe ake sixoxeke yizwi lomzansi leli 98.0 FM unalo futhi ilungelo lokuba anonymous unali ilungelo lokubhala imessage noma ngabe kuthiwa ke awusendanga ivoice note ingabe izinto ezifana nalezi uke wahlangabezana yini nazo wena ungumuntu wesilisa ingabe izinto ezifana nalezi mama wekhaya uke wahlangabezana yini nazo lezo zinto lezo na wabona sekulate ekuthenini ke umyeni wakho noma indodana yakho zikhona izinto ezingahambi kahle ezihlaselayo so yilokho ke engifisa namhlanje sike sikhulume ngakho ukuze sibone ukuthi ke kukhona yini okungaqala kwenzeke ngempilo yalo yababa nalo yababa kanjalo futhi nalo baba yizwi lomzansi leli 98.0 FM ungaqala ke njengamanje ukuba ke ungishayele ucingo noma usende nje umyalezo 060 480 7164 060 480 7164 Uma ngabe kungenjalo vele nje ungisendele umyalezo ku 063 820 8448 Zikhona yini izinto oke wahlangabezana nazo ezifana nalokhu njengamanje mina engikhuluma ngakho angiye ngapha uma ngabe ngibuya ngizobe sengiqala sengithatha ukuphawula kwakho

0: imvelo, njengoba kade kusho njengamanje u-Rainmaker, yena kuthe yi-nature, mina ngithi yimvelo yokuthi ngokwemvelo ingqondo yomuntu wesilisa ayikho ready for ukwahluleka noma ukuba buthakathaka. Ingqondo yomuntu wesilisa icabanga ngaso sonke isikhathi ukuthi kambe isimo sempilo ngokokuthinta into zemali nokunye ukuthi kambe impilo sizoyidlondlobalisa kanjani siyisuse kule level iye kwi-level elandelayo. Iyona nto, iyona nje into ephila kakhulu leyo emntwini wesilisa, okwenza ukuthi ke makukho nokunye okuzama ukuma endleleni indoda iyayizama ukuthi inyathele phezu kwakho iqhubeke.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngenxa yokuthi indoda ifuna ukuqedela lokho isuke isiqalile kuyimvelo nje yengqondo yendoda lokho. Singathi nje noma kungabalwazi phezinye izathu zonke kodwa zibuyele entweni eyodwa ukuthi kusemvelweni. Ngicabanga ukuthi yinye kuphela into umuntu wesilisa aredi ngayo ukufa kunokugula, like impilo siyibuka beyond ukugula. Thina sazi ukuthi namhlanje siyaphila, kusasa mangabe ke sizidlulile emhlabeni kuzokwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi, obani angazeli, obani abanganile bazothola ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. So ingqondo yethu ibambeke lapho nje kuphela ekuthenini sama-provider sicabanga ukuthi ama-levels empilo siwakhuphula kanjani. Kodwa-ke anginaso isixazululo, ngicela ukubhedela abanye sesumaxoli. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ake sibonge kakhulu baba. Izwi loMzansi leli 98.0 FM, okuyinto ngempela enzima kakhulu le esibhekene nayo nale esikhuluma ngayo njengamanje, ngoba kuba khona ikhathi yazi ukuthi amanye amadoda akagule ngale ndlela ukuthi njengamanje akasakwazi ukuzidlela ukudla, njengoba engasakwazi ukuzifeed yabona, sekudinga manje ukuthi kube khona oseceleni ozobamba isipunu amfake emlonyeni. And lokho kukodwa kuyamqeda kakhulu owesilisa. Lokho kukodwa ukuthi sengiyafunzwa ikona okuvele egcine sekumqedela kakhulu. Ingakho uthola ukuthi abanye abantu uma ngabe sefunzwa alwe nomfunzi ukudla, yabona, as much as siza yena ukuze kube na something akwazi ukudla amaphilisi, kodwa uzogcina eselwa nonkosikazi ngenxa ukuthi unkosikazi uyamfunza. Abanye baze balikhipha athi umuntu angiyona ingane, but amandla ukuthi uzifunze awekho. Ubengaba khona amandla ukube kuthiwa lesimo usheshe wasukumela.
2: Sawubona sesimaxoli. Hawu, anonymous lo. Cha mina sesimaxoli, kuye kungibambe mfethu mina ukugula okuthile ngenxa yokuthi umuntu wesilisa ohlala nengane naye angayitshela ingane nami ngelanga ukuthi ngiyagula, kodwa angayitsheli ukugula loku private. Ingane nami ngalo yotheme esikoleni ayenzanga kahle, the way mina ngasuke ngayitshela lento kanti yayibhala esikoleni. Manje sesiwami sengiyasaba manje nokuthi ngiyitshele ingane yami uma ngigula, ngoba manje iphatheka kabi and sihlala sobabili la ingane yami, and futhi ngihlala nengane entombazane. Ndangane ngihlale naye ifunda u-RR lengane, uma wawashiya seyifunda u-grade 1, manje ifunda u-grade 8 manje. Kodwa ngaloko futhi ngiyaziqhenya ngokuthi ngibobaba enganeni entombazane. Izokuba yileli xesha leli esikulona manje nayo, and futhi ngiyabona ukuthi hayi futhi ayizwa mshini njengoma wayo, ihlala nami. Manje sengingisaba ukuyitshela uma ngigula. Ngiyabonga sisi wami anonymous lo.
1: Ake sibonge kakhulu anonymous, thank you so much. Eyintweni eyinjalo futhi kuyenza ngiyunderstanda indlela eshowbhuti njengamanje race umntwana ngempela futhi angagcina esephazamiseke, kusho ukuthi sengizosala ngedwa. But asingani pho emtholampilo bazalwane? Why singayiko dokotela ukuvimba yonke lento? Mhlampe umama wasekhaya engagcina ayibona phatheka abantwana bangagcina babona. Why singayike siyothola usizo, noma singashongo sinjalo? Ukungasho ekhaya kusho ukuthi awushongo kumuntu. Ushilo kudokotela wakunikeza usizo, ushilo kumuntu obekufanele usho kuyena, lo muntu lo wayeseyakunikeza usizo. Why sithu

0: La sezuni lomzansi sawubona
1: ya mamthembu mthimanga
0: baba uyaphila
1: sekhona lo mamthembu mthimanga unjani wena
0: nami ngiyaphila kakhulu kabi
1: hayi sikhona mamthembu mthimanga ukhuluma noNgcobo la eSekhulupele mfowethu
0: baba Ngcobo
1: mina nje nami wena mamthembu mthimanga ngomunye ongathandisisi kahle
0: yes
1: emtholampilo ngendlela esenze ngaphathe ngayo ikhawa nendi
0: okay
1: ngigula impela ngigula kodwa ngagcina ngithola amagama angenza sengigcina sengiyisola ukuthi kungcono kuba ngijanga akuhambanga-ke kunye kwaba yikabili ngangazi-ke noma iphathi lami noma angazi nje kodwa ikhona leyo nto yokuthi uma ufike emtholampilo ugule kube namaganyana angathithi ngathi ngaqina nje wena qina ngisuzisi ukuthi awuqinile uze kuvele futhi indoda njena hhayi indoda nje qina uzizwa ngempela ukuthi le nto iyangile nami-ke ngomunye manje engingasathandisisi kahle ukuthi ngijwayelane nomtholampilo ngoba ngake ngangaphatheka kahle
0: zikhona iy'ndawo ezi-private baba nalezo vele
1: ngiyavuma sisi khona-ke enye i-private futhi engangawokho isizinyo kuyona nangendlela futhi engakhishwa ngayo izinyo ngiye ngithandaza ukuthi ngathi ngengiphathe elinye ngoba angikhishwanga ngabona lana kukho rati la futhi ngatshelwe emahlweni ukuthi hhayi-ke indoda iyaqina ezi kanje baba lakhishwa izinyo lami laqubulwa ngeza laqubulwa ngeza liqubuleka lisuma phansi ngathi ngithi ngiyakhala ngey'ntungu kwathiwa umpompi nanto ezathi khokha imali kuqala maqedele esuyesha empompini lapho ngathi naw akusekho ngisho indawo-ke mhlawumbe la endini noma ikhishwe kokungcono sengizohamba nje ngibumetha igazi ngathi-ke kwathiwa nje khokha imali nanje umpompi sengicedile
0: i-private kahle kodwa leyo
1: phela ngizoncoma i-private ngoba kwami ngafi uba kwabona osebenza khona nentombazane kuyiyona eyangenza leyona lana-ke emakhaya wena mamthembu umsimako yabo njengoba amadoda amaningi wezethi manje angisasho bengikade ngisho ekhaya ma ngabe bekade kushiwo bekade kushiwo ngempela baqinisile futhi mina nje ngiyakhumbula nje mina uma ehamba ethatha isimbo ehlathini ubaba wayeshile wathi eyi unyawo lami lubuhlungu angizi ukuthi wathatha isimbo uma wahamba ehlathini wafike wakha nje imithi kwenzeke imemeze langwavela kuyona inyanga wabuya wayipheka yena wamthoba waqeda lapho wamjaba wathatha enye into yayibona into yochathu uchathu lolu olubrown wathatha leyo nto kwathi wamlumela mesho wadonsa igazi ngaleyo nto leyo enye into-ke wena mamthembu umthimange khona manje amakhaya amaningi kuyathandwana kuphela kubanjiswele iyona-ke lento edala ukuthi indoda igcina isiyithula noma ingasasho ngani ngoba amakhaya amaningi kuyathandwana kuphela mase kuthiwa ziye ekubambisaneni into engasekho leyo yingako-ke indoda manje ithula iney'dubulo ithule ngani ngoba amagama ukuthi kuzothiwa nje indoda entekenteke azofela kuningi nje okungakhulumeka mhlawumbe ngelinye ilanga osekhulumeka ngendaba sekuthiwa nje awa ungasahlimile ngalekalanga uphethwe into encane kanje esho umuntu isegazini kwena into engayizwa niziwo wena kodwa nje uzowathola lawo magama yingako-ke manje amadoda uthole ukuthi noma indoda uthothi iyagula ivele iqinisele ihambe iy'njalo yemsebenzini iziphinde ibuye enye uzuyibone ngoba ithi ishona ma usuthi uyabuza bese kuyavela ukuthi kwakunzima ngoba umuntu engangizokhuluma kuyena wayengekho ngangizothola iy'mpendulo
0: hhayi kulungile baba siyakuzwa all right izwi lomzansi 98.0 FM 16:03 sisimaxoli akuwo okay okuwesi manje emaklinikhi abantu besilisa sebeklinika bodwa ukuze okay ukuze bakhululeke but ke bayavilapha ukuya emtholampilo all right bayavilapha ukuya emtholampilo all right angiqhubeke
2: ake ngikubingelele sisimaxoli uhlahla samabhinca lo Ngcobo useluganda sisimaxoli kuyiqiniso ukuthi indoda ayikhulumi isikhathi esiningi kuhlukeneke noma-ke mina-ke ngingakuphasiswe sisimaxoli ukuthi uma unenkinga ungakhulumi ngoba abanye basuke bethi bavikela isithunzi sabo kodwa besivikela ezintweni ey'limaza iy'mpilo zabo

ukuthi uma egula mhlambe kube nalento ukuthi usezobizwa ngaleyo nto kanjalo umunye mhlambe isifo kakhulu simphethe uzoshawa usezoshawa nangazo izona ke izinto ezise zikhose ukuthi mthole ukuthi umfana useyakufihla lokho akasafuni ukukuveza akuvezele abanye abantu kodwa nje ilokhuzana ena eyaba namandla kakhulu iyona lengishoyo ukuthi ukufundiseka komfana kwalimala lapho kwalimala ekuthini kwaziwa ukuthi umfana isikhathi esiningi izinto zakhe uyayifihla akazivezi so ke ngaleyo ndlela ke bashayeka lapho kufana noma esekhulile washada kunezinto nje ezinye like ama couples ze especially lezi ngizokuhlonishwa ngisho lezi zocansi okunye okwenza ukuthi bafihle amadoda afihle izimini ezinjengalezo ukuthi manje usuke nakhona sezomenyezwa ngako noma thathi sonke kanti lento iyayisho ukuthi ngoba senama couples uma senibona khona

0: ukuba ahambisela lezi indoda sothando ugogo uzikalala uKwandengezi kwalinda. Sakazwa wakhe sidomsansi 98.0 FM history. Asiqhubeke sizwe le voice note ngale sikhathi.
1: Hello msa. Hello.
0: Yes, hi.
1: Umbomzalo okakhabazela.
0: Yes.
1: Usengokhabazela.
0: Yeah.
1: Hey, uselivini msa. Sena sana sana sibuye emehlweni. Yezwa?
0: Bakithi. Yeah.
1: Ake ngithi sithandwe sifike wonke nje umuntu ongaziyo namhlanje. Sonke nje umuntu owazompunza.
0: Yes.
1: Kakhabazela.
0: Ngizisandza ukukhabazela.
1: Bayo msa. Zokulela sithanda sami nomusic wakho omnandi. Yo, putize.
0: Yeah. Makhelwane wami unjani? Ngiyathemba siyaphila. Yes, I'm super fine. Uthi ngabe ngingena nje manje bengisayo dryer insika ngazi noma ke usubavulile ino line kodwa ngithi nje tons of love kuma shows umaka ayabonga uSiphiwe Ndlovu usemadimeni. Thank you so much uSiphiwe Mfokagajeni.

Sawubona bhotimsa, unjani? Siyaphila thina. Cela udlale ingoma zemnandi ngiyazala ngiphuma ku-14. Ngilayo nomntana wami maqana swami, nabo bonke abantwana bami abasempangeni kwasami mthethwa lokhulumayo. Unozibisa mthethwa efoneni bayo.

0: booking ngo 9 o'clock kuya ku 12 sizobe sesisukile esikala ngo 12 cela ufike ngo 9 o'clock ngolesibili ye holiday asibonane lapha na esikala pharmacy ngolesibili kora sikhona yonke indawo futhi nje abantu bazokwazi ukungithola la ocingweni
1: sibonga kodwa prophet sathoza kakhulu ngicabanga ngisophinde sihlangane ngokuzayo
0: siyabonga baba
1: amen
0: baba magebe abantu ke bengakhohlwa Nanginendle edayisayo isakhona leyandla ukuthi inkulu baba magebe kodwa ke imali yakho iphansi abantu bawungithinta kuyo lo number siyabonga baba
1: Sabonga no prophet thank you very much right bese no prophet unkosi uchazeleke wabeka konke cha nje uma umdinga noma ke udinga ke ama product athi akhuluma ngawo uzomthinta ke lo nombolo bese kwazi ukuthi kuhlangana siya lapha kumfowethu lakhe so khuluma ke na sithathe kasibeke ngomkhiqizo naye ke awudayisayo umfowethu lakhe ke siza ukuthi ngabe ke lo mkhiqizo uhamba ibanga eningakanani futhi unamapi ama benefit umsakazo hizwi lomzansi thola ku 98.0 mini kamalami ngukhulekani ngingokhehla ngwakazulu bathu umfundisi Magebe right kulungile ke isikhathi 5 minutes past 7 asivele nje sihambe sekuyena umfowethu lakhe but lakhe
2: ndabezi
1: uyaphila kodwa mtaka baba
2: uyaphila kunjani
1: kodwa hey mana isazani khamba kahle kodwa
2: Hayi
1: yaba jobakumile. Yes, foka Nkosi. No, ke hapa hoba kumile ngiyabonga kakhulu. Ngicela ubuye nomlaleli foka Nkosi. Bese sihlalo dabeli yethu sibuka ukuthi yini esingayithola nesingaphuma naye.
2: Yaba kakhulu ithuba bhuti wami ngibingelela abalaleli bezi lomzansi ngibingelele ku producer uhleniwe. Namhlanje siyafika nje uma ngaphumelelanga nje ukufika umuntu kade esegoli la inkampani biyomemezela khona uhambo. Njalo kabili ngonyaka kuyahamba kuye phesheya kubantu abenza ibusiness besiye khona ke kuyobonga amagalela abantu abathile njengokuthi ubani orecruitile ubani odayisa kakhulu ubani owenza imali enkulu la sibone khona abantu yimanga njengamanje nje kwi period ka 4 years ibusiness liqedile enyanga ngabe liqedwe ka 5 manje umuntu wala South Africa nje ebona nje akhombisa ukuthi ukwazile ukuhlanganisa 8 million nemali kodwa siyadlula nje kulokho ngizama nje ukuchazela abantu ukuthi njengoba isimo somnotho eSouth Africa sibheke phansi kanje kukhona abantu abakwazi ukwenza imali engaka and lo muntu obesikhombisa le mali akukho stress sokuthi yagijima ehle enyuka ingoba amaphilisi noma amaswidi esiwaphethe a-effective ngendlela eyisimanga emzimbeni womuntu nomuntu owasebenzisayo so ke abantu bayazizela bezowafuna ngizakhuluma ngohlangothi lokuthi mawuthanda nawe ungena ulenze ibhizinisi baningi kakhulu abantu abathi abasasebenzi baye bayaresigna ngoba behola kancane kunemali abayenza kwibhizinisi so siyalimema nani emthanda ukwenzela imali ukuthi wezansi zosebenza siyahamba ke siye Brazil ngo-October nje bathi siye Thailand nje ngomeli impilo nje bamnandi kodwa ke angisale sengikuveza ukuthi abantu abaningi siyabonga kakhulu ukuthi abantu esikhuluma nabo kuze lemzansi bayafuba basifonela basithinde ngemikhiqizo yethu yebo siyavumelana nokuthi wonke umuntu njengamanje ngomangalinganisa nje ngenkonzo yasekamereni ndaba ezinto ungamangala ukuthi bangakanani abantu abathi nje siyazigaranta abantu ubona ngisho indongeni kunamathiselwe siyakhulisa siyavusa senzani senzani wonke umuntu ukhuluma lolo limi ngeproduct yakhe kodwa asibatholi kakhulu ababuyayo bazosho ukuthi hey yazi yangisebenzela into ingakho ke sihambela phezulu thina ngoba sithi thina hey abantu sizwa ngabo ngesonto elizayo nje mhlawumbe yobukhona noma mhlawumbe kuye bakhona amasuda ngazi kodwa bengisafisa ukuthi ke silalelise nje abalaleli ubufakazi babantu ababuyayo bathi lamasudi lawa enza imanga namhlanje angizukugxila kakhulu ohlobono oluthile lamaphilisi sebeyazi abantu noma lamasudi sebeyazi abantu ukuthi sikhuluma kakhulu ngoshukela ne-BP okuyiphakethe lihamba lodwa lelo kodwa ngeke ngikhulume kakhulukazi mhlawumbe ngithi ukuphinda kancane sakusho ngesonto elidlule okokuthi umuntu wesilisa uyaphazamiseka enkonzweni yasekamereni ephazanyiswa ushukela ne-BP kanye ne-prostatitis noma-ke isimo lesiphondene nalokhu kuthiwa yi-cancer yamankwahla noma ngakabi-ke yona kodwa nje uma usuqala uchama kancane umchamo wakho ungenafosi usukhama kaningi njalo njalo kusekuyiyona uma ungenayo i-blood pressure noshukela so ngenxa yokuthi-ke umuntu uyafike besethi manje ngizokwenza kanjani ngiyabona ukuthi ushukela ungikhubazile ekamereni nangapha futhi ngikhubazile i-prostatitis Nenze kanjani manje ngoba ngwadinga amabili ama product.

Right, ngiyacela ukuthamaje kafushane lesi sikhathi mlaleli ekhaya, wena ke olalele, ngiyafisa ubuyise ithemba kuwe nakwena mhlawumbe obusulahle ithemba ngenxa yezimo esibhekana nazo ekuhlaleni, izimo ke ehlukahlukene yizo lezi ezenza ukuthi sigcine silahla nethemba empilweni. Kwenkathi uthi uyahlanganisa kungahlangani, kwenkathi uthola ukuthi uthuthuthi kube khona nabantu abagcina bayicekela phansi imizamo yakho. Abanye bayicekela ngokuthakatha, abanye bayicekela ngokukhuluma bekukhulume kabi, abanye bayicekela ngokuthi nje bengene igebengu njalo njalo, ugcina ngempela ubonthe impilo iqala phansi. Abanye bayicekela uthola ukuthi abanye abantu osondelene nabo kakhulu uqale udliwe nje ubula wokuthi ucekelwe phansi umuntu obeseduze kakhulu nawe, lokho nje kukodwa yakuphazamisa. Kuphinde kube ukuthi futhi nesimo ke lesacele ngaso phansi naso siphinde futhi bese kuyanqwabelana. So ke ziningi izinto ezenza umoya wethu ukhathale, ulahle ithemba, ube phansi. Kodwa ngiyafisa namhlanje mlalele ekhaya ngencwadi kaJeremiah 29 uverse 11. Mhlambe nje ngikufundele yona bese ngicela ukuthi ke cha khuthazeka ngayo lencwadi, ngithi nje zibambe ziqine, ungavumi ukulahla ithemba. Ifundeka njena ke lencwadi kafushane, mhlambe nje khulume ngayo kule mzuzwana embalwa enginayo. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula okuqala lokho. Kungengeyobubi, uNkulunkulu akasifisele ububi, ukuba nginikeze, ukuba nginike isikhathi esizayo, nginikeze nethemba. Cela ukuyiphinda futhi Jeremiah 29 verse 11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, usho uJehova. Siyachaza ke lezi zinto uJehova adlinza ngazo engqondweni yakhe ngathi. Uthi ke imicabango yokuthula uJehova imicabango sicabangela yona, imicabango yokuthi sibe nokuthula. Kungengeyobubi, uJehova akasifiseli okubi, ukuba ngininikeze isikhathi esizayo nethemba. Ukuze sikwazi ukufika esikhathini esizayo sidinga ithemba. Uma ngabe ungakabi nayo into, udinga ithemba. Uma kunezinto usayilindile zingenzeki, awudingi ukuyibulala noma ukuthi wenze into efani. You need hope, udinga ithemba. So uthi kuNkulunkulu ke ngiyazi ukuthi abantu eniphila nabo ekuhlaleni banayo imicabango ethize ngani, imicabango emibi, imicabango yokunicekela phansi, imicabango yokunikhuluma kabi, imicabango yokunihleba, imicabango yokundicelela phansi, imicabango yokunibulala, imicabango yobubi. Usethi kuNkulunkulu ke musani ukugcina nikholwe ileyo mcabango enithola ekuhlaleni, enithola emndenini eniphila kuyo, enithola kulaba abanye nithi bangama-partners wenu. Kunemicabango emthize emibi ethi mayisifikile bese kube ngazuthi akusekho okunye okungenzeka ngoba impilo ikuphosele lobu bumungcu bayo. Kodwa kuthi uNkulunkulu no Jeremiah musu kucabanga kanjalo, uthi lalela, focus, uthi nayi imicabango mina enginayo ngani, nayi imicabango mina enginayo ngani, imicabango yokuthula, peace, ukungaphumeleli empilweni kuletha ukucokozela empilweni zethu, ukungazitholi izinto esifunayo kuletha ukukhathazeka empilweni zethu, ukulinyazwa abantu esibathembile kuletha ukukhathazeka empilweni zethu.

kodwa uthi uNkulunkulu lalela ke Jeremiah imicabango enginayo ngani imicabango yokuthula ngiyazi ukuthi izimo zikukhathazile ngiyazi ukuthi izimo zikuthena amandla kodwa ungabisakhathazeka uthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngathi imicabango yokuthula ngicela ukukhuluma namhlanje nomuntu olahlekelwe ikona konke abenakho nabecabanga ukuthi kuzokwazi ukumsustaina aqhubeke nempilo kodwa kumlahlekele lalela sihlobo sami ukhona umuntu onemicabango emihle ngawe onezinto ezinhle ngawe omunye uphelele umsebenzi akazi uzothatha nahlanganise nani mathi uyacabanga kuphela ukucabanga uzele uneyingane unezidingo kodwa njengamanje imali ayikho njengamanje umsebenza ukho njengamanje business liquiet njengamanje izinto azenzeki ngicela ukukencourage namhlanje ukhona umuntu onemicabango emihle ngawe onemicabango yokuthula onemicabango yokuphumelelisa onemicabango yokunikeza ithemba kungenza ukuthi ubone ngathi bonke abantu bacabanga negative ngempilo yakho kodwa ngicela ukukencourage ukuthi ukhona umuntu ocabanga positive ngawe kwesinskhathi uma ngabe izwe likujikele izwe mangabe likujikele angikhathali noma ngabe kulesi simo izwe elikujikele kuso isimo ongasenzanga noma isimo senzile kwesinskhathi kuyenzeka umuntu adlule emaphutheni athize kodwa bakhona abantu ongalindele ukuthi nabo bengakrucify bengakubethela kukhonthi wenza iphutha nawe njengomuntu ngoba umuntu unamaphutha bekubethele bonke kodwa ukhona lo othi awu nawe mfowethu uyangibethela nawe mfowethu uyangibethela ukhona lo othi mawucabanga uvela ubothi ngagula kakhulu ke manje ngiguduswa ukuthi ngibethelwa nawuwe ukhona umuntu onemicabango emihle ngawe ukhona umuntu onemicabango engesiye ububi ngawe ukhona umuntu ocabanga izinto ezipositive ngawe uma ngabe sedlule imweni sometimes abantu bayahlekisa ngezime esedlula kuzo bayasizakala abantu ngezimo esidlula kuzo kona siyambonga uNkulunkulu namhlanje ebusuku ukuthi kwisimo odlula kuso ulethe iphimbo lami namhlanje ukuthi ngikukhuthaza ukuthi lalela ungazibulali ukhona umuntu onemicaba ngemihle ngawe uqalekise umuntu othemba lakhe likubantu ukuthi ubuse siye umuntu othemba lakhe likuJehova. Iphutha esilenza kakhulu ukucabanga ukuthi abantu bayikona konke ezimpilweni zethu. Abantu bayikona konke ezimpilweni zethu. Uma ngabe kukuthi izinto zisahamba kahle kowakho umshado siyakukhulekela ukuthi kungonakali. Kodwa ungahlekisi ngaloyo ophelelwe owakhumendo ungahlekisi ngaloyo izinto zakhe ezingahambi kahle kobakho ubudlelwane kowakho umshado ungalinge nawe odlula kuleso simo ungabisakhala finqa noma isiphi isimo odlula kuso finqa impilo ifuna abantu abazofinqa ngiyakhumbula ukuthi kuye kwaduma einkonzweni ukuthi mase einkonzweni makufika abaprofeti abathize noma befundisa abathize kuthiwe akunqakwe wonke umuntu akanqaka izinto zakhe kuthiwa nqaka nqaka kujikijelwe umoya kuthiwa nqaka nqaka nqaka unqake unqake unqake

kodwa yonke into inqakayo ungayitholi. Ngifisa ngathi into enkulu ebesingayikhulekele besingayinqaka. Into enkulu ebesingayikhulekele singayinqaka ifavor kaNkulunkulu nomoya ongcwele. Ifavor amandla kaNkulunkulu engathi into ebesingayinqaka amandla kaNkulunkulu ngoba amandla kaNkulunkulu anamandla okudonsa lezi zinto esingenazo. Amandla kaNkulunkulu ipower kaMoya ongcwele inamandla yokusondeza umsebenzi esifunayo ebesingenawo. Amandla kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu ipower kaNkulunkulu inamandla yokusinikeza imiqondo yamabhizinisi. Kuthi bengena lutho kodwa umoya kaNkulunkulu ogcwele kithi usinikeza amandla from nothing sikwazi ukuqala izinto ebekade zingekho zibe khona ngoba sinqaka amandla engathi into ebesingayinqaka amandla sinqaka amazwi kaNkulunkulu amazwi athi nginemicabango emihle yokuthula nginemicabango yokuphumelelisa engathi besinganqaka uNkulunkulu uqobo lwakhe ngaphambi kokuba sinqaka imonto nemizi kodwa engathi besinganqaka uNkulunkulu uqobo lwakhe ngathi besinganqaka uNkulunkulu ngoba kusizani ukuthi ube nemali kodwa ungabi nayo uNkulunkulu. Kusizana ukuthi ube nemonto enhle ezokwenza ukuthi uphakame uphakamele abangenazi imonto kodwa ungenayo uNkulunkulu. Kusizana ukuthi ube nemention kodwa le mention ungabe nakho ukuthula uyo. Ungabe nakho ukuthula. Engathi into ebesingayinqaka kuqala ngoba umuke wanqaka uNkulunkulu wanqaka umoya ongcwele wanqaka namazwi athi nginemicabango yokuthula ngawe. Zethi izinto zenzeka kunahlangani kodwa uzwe unokuthula emoyeni wakho. Kunomhlabeleli esakhula uculwa ngiyakhumbula ukuthi ugogo wayevamile ukucula wawuthi ngizokuthula nokwenama enhlizweni yami. Lento yokuza ukuthula nokwenama ayiyi ngokuthi unama million inebhenki kodwa iya ngokuthi unawo yini amandla kaNkulunkulu umnqakile yini uNkulunkulu yena lo nkulunkulu lethu ukuthula la kubukeke ngathi ukuthula kokhona. Yeah. Engathi besinganqaka amandla kaNkulunkulu engathi besinganqaka izwi lakhe njengoba ngiphosa nje leli izwi lika Jeremiah engathi nathi into obungayinqaka namhlanje ebusuku usulale engathi ubunganqaka lento ephila ngiyazi ukuthi mhlawumbe ulale iinyembezi ezigcwele umcamelo izolo kodwa uyileyo nto obuyinqakele kodwa ngicela ukunqakisa lamazwi namhlanje ebusuku uthi uNkulunkulu ngimcabanga emihle ngawe. Nemcabanga angikhathali noma ngabe ulahlekelwe yini kodwa uNkulunkulu uyabuyisena okudliwe isikhonyane. uNkulunkulu we-restoration. uNkulunkulu obuyiselayo. Njalo umkhulu kwami uye uthi Nkosi mangithandaze ekseni ngiba nomthandazo ka-3 njalo ekseni ngiyavuka ngo-3. Mangithandaze ngeke ngithi Nkosi ngiyacela ukuthi unginikeze the new ideas. Nginikeza ama ideas amasha. Business, a new business ideas. New ideas. New wisdom. Nginqakisele lezi zinto Nkosi ngoba umuke nganqaka lokhu kuhlanganipha kwasemazulwini. Kuyokwenza ukuthi ngibe nakho konke. Bengisho njalo nje namhlanje ebusuku umlaleli wami ekhaya kuleso simo odlula kuso bengicela ukunqakisana nankamazwi. Ngaphambi ngekunqakisa umsebenzi ngicela ukunqakisana nankamazwi kaNkulunkulu. Cela ukunqakisa nanga umoya ongcwele. Ngoba kungenzeka uthole umsebenzi kodwa uma ungavuthiwe ungaphekiwe umoya ongcwele ngekho kuwe osiqondisa endleleni. Okunguye ohlahla indlela yethu okunguye oqondisa amanyathelo ethu uzothola umsebenzi untshontshe emsebenzini nika umsebenzi untshontshe untshontshe unikeza umsebenzi udelele weyise umsebenzi udelele.

nanka amazwi engiqakisa wona namhlanje ebusuku. Nanka amazwi engiqakisa wona namhlanje ebusuku. Nanka amazwi engiqakisa wona namhlanje ebusuku. Cela ukunikeza ithemba. Kuzolunga. Kuzoba right. Uzophumelela wena. Sizohlangana izinto. Wena khuleke ukuthi uNkulunkulu akucacisele ukuthi yini okufanele uyenze. Makuyibusiness baba, iliphi ibusiness ekufuneka ngilenze? Masulibonile baba, ngiphi strength sokuphusha leli business ngiphumelele ngalo. Wena thandazela ukuthi uNkulunkulu akukhanyisele ukuthi yini obizelwe yona emhlabeni, ubizela ukwenzani? Thandaza uNkulunkulu akukhanyisele, akuvule ingqondo ukuthi yini ebengayenza, ngoba ikhona into ongayenza. Nethi nje kukuthi ingqondo yakho ikhungathekile, imbethwe yilolu lwelwesi. Nkulunkulu mbula lolu lwelwesi, ngibone ukuthi yini ekufanele ngiyenze. Sikhonze uNkulunkulu owambulayo. Kuyenzeka umuntu ethe namehlo kodwa engaboni. Ubone ukuthi lo muntu akaboni, uyabona yena ngoba unawo amehlo okubona. Unayi eyesight kodwa akaboni. Kuneso likamoya ekudinga ubone ngalo. UNkulunkulu angibulele kulo ukuthi yini okufuneka, ikhona into okufuneka uyenze wena. And le nto okufuneka uyenze njalo iyafika enhlizweni yakho, bese uyasaba ukuthi uzoqala kanjani leyo nto. Njalo leli business liyafika enhlizweni yakho, libe strong ukuthi uzoqala. Kodwa mase kufuneka uqale uphele amandla uthene kamandla. Yini? Ingoba uSathane akafuni ukusibona sisiqashula, bese kube ngathi wena yikho into okwazi ukuyenza emhlabeni. Kodwa ikhona into uNkulunkulu njalo ayibeka enhlizweni yakho. Le nto njalo nenhlanhla evelayo, le business idea le elokhu ivela, bese uyakhathala mase kufanele uyiqale. Khulekela uNkulunkulu ukuthi akunike isibindi wena, ngoba uthe uNkulunkulu nemicabango emihle ngawe. Nkosi, njengoba uthe unemicabango emihle ngami, ngiyacela Nkosi ukuvula ingqondo yami. Ngiyacela Nkosi ukukhanyise, kuvuleke ingqondo, ngibone ukuthi yiziphi izinto ekumele ngiyihlanganise going forward. Ngoba ikhona wena into ofuna ukuyihlanganise, nethi nje unovalo, unovalo. Kona ngizothi namhlanje ebusuku, lalela, uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Kulelo valo nalo, uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Nemicabango emihle ngawe. Nemicabango emihle ngawe. Lalela uNkulunkulu, lalela uNkulunkulu. Kwakathi ngomunye unyaka ngisebenza nanga ngisebenza khona, ngifisa ukuyofunda iskill esithize sokuthunga. Ngixoxela abafowethu engangihleli nabo esasisebenza nabo la esasitokhoza khona. Bangihleka, ngibatshethe ngifuna ukuba umthungi, bangihleka. Kodwa wathi umoya ongcwele, iyona lento ekufuna kuyenze, iyona lento, hamba uyenza lento. Lalela, uyabona mangabe ucele kahle umoya ongcwele futhi umzwile ekhuluma kuwe ngento okufuna kuyenze, noma i-business idea ofuna kuyenze, ungalenzi iphutha lokuyixoxela abanye abantu. Implementa i-idea, implementa lento, musukuyixoxela abanye abantu, ngoba uma ungayiqala wayixoxela abantu, abantu bazofuna ama-fact ngayo. Osman Ban bayiqala lento bayenza, bayiyeka, bagcina ba Osman Ban, Osman une-diploma yaleyo nto ofuna ukuyenza. Osman Ban wayenza, i-tech shop owayiqala ubani, ubani. Umuke waqala waxoxela umuntu, abantu bazokunikeza amazwi a-negative azokukriticize, kanti wena usibona labo abantu abake bayiqala yangaphumelela. Nginemicabango emihle ngawe yokuphumelelisa neyokunikeza ithemba. Ukuthi osibanibani bayenzile yabahlula, akusho ukuthi mina ngizoyenza ingehlule. Uyayivake ngoku. Nginemicabango emihle ngawe yokuphumelelisa neyokunikeza ithemba. Ukuba ngizange ngize ngiyofunda, ngifundele ukuba umthungi, ngaba ngikho emsakazweni namhlanje. Uma ngabe lithi iBhayibheli, ithalente lakho liyokubeka endaweni yamakhosi, yinto engiyibone kimi leyo, ukuthi ngaqala into nje incane, ngaqala ngomthungi nje ngithunga. Lokhu kuthunga kwami kono okugcina ungifaka emsakazweni, kono okwenza ngaba ngazani naqabhashe nje namhlanje. Namhlanje

0: Nazana na matoto makuru babu kapashe, nazana na matoto makuru babu maswiti, nazana na bantu engang babu gena kute. Giba lalele msagazwe ni feni yabo. Ni feni yabo. Ni feni yabo. Ngifisa ndoda ngibona ukuthi nte kude namle. Kanti uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu kube ngathi uyakudileya, kube ngathi uyakuroundisa, ucabanga ukuthi wena ilahlekile lento, kanti ayilahlekile izofika ichume phambili. Kanti ngizothi ngihamba ngiyo-advertiser kuminye emsakazo nje ekhona umphakathi la eThekwini, ngiyo-advertiser umsebenzi wami wokuthunga, kanti ngizohlangana ngizofika kukhona uBishop uCwezu lapho umsakazi kuleyo ndawo. Mangifika khona ngizo advertiser ibusiness lami wasethi ayi ivoice yakho ndoda engathi ngalunga la kunabantu abahambayo la ngizokudinga wena hawu usho kanje ngizo from there njoba sengila namhlanje sengihamba endaweni eziningi njoba namhlanje sengikwi ngadlangadla yomsakazo sengikwi ngadlangadla yomsakazo eshanga abalaleli ba more than 300,000 abangilalele njengamanje from nowhere. Nginemicabango emihle ngawe. Yabona lento oyicabangayo, le business idea leyo unayo, leyo nobone ngazuthi ngenkizi kusendawo. Babethe abanye mangibaxokela ngithi hayi ngiyofunda ukuthunga, bethe abanye hawo, hawo nosibani bani njengoba umbona nje unesi ngoba ngisebenza esibhedlela. Njengoba umbona nosibani bani unesi nje, hawo kwafunda kwesinye isikole une diploma yalento kodwa ayimsebenzelanga. Mayingamsebenzelanga yena, akusho ukuthi nangenkizi ngisebenzele. Mayingamsebenzelanga yena akusho nake ngisebenzele. Lento esenhlizweni yakho ibekwe uNkulunkulu onemicabango emihle ngawe eyokunika ithemba nokuphumelelisa. Musa ukufuna ukuthatha izitembu kubantu. Wena ufuna ukuthi isitembu sigcivizwe abantu, kanti isitembu sigcivizwe uNkulunkulu. Njoba uyizwa iba strong enhlizweni yakho iyona. Iyona. Ukuba ngemlalela nguNkulunkulu kulokho ayekusho okwakuyinto opposite nomsakazo. Okwakuyinto opposite nokusakaza nokuba umsakazi, ukuba ngimlalela ngakuyo ngaba ngikho lapha ngombhobho. Ngabe namazwi awuwezwa namhlanje ngoba isinqumo engabe ngasithatha la songamlalela uNkulunkulu ngabe singenze ngangaba bikho la ungizwe kulombhobho njengoba ngikhuluma nawe nje. Nginemicaba ngemihle nawe. Cela ushale ucingo kulesi sikhashana khulume nawe, xawule siqhubeke nohlelo.
1: Mhlobo wami, ngicela ungixhawule mhlobo wami. Ngicela ungixhawule mhlobo wami.
0: Right, kulo umsakazo wezulu eMzansi ku 98.0 ngibheke nanga umlalelo omunye. Molo someone.
2: Amen.
0: Hey. Siyaphila mkhulu, ngikhuluma lobani kuphi?
2: Ayisoba le ndoda se ayise. Konke futhi okukhulumela ngokunqakela mfowethu, uyabona ukuthi ukhulume ngaphethu. Angazi ngatheni magebe mfowethu. Ngisela kakhulu, ngithanda ukuthi ngibe ngesikole phansi incwadi yakho. Mike ngiyakungubeza. Niye ukukhuleka kimi, ngiyakunezwa. Adversitini, ngiyakungifuna nemfumane. Lapho nemfuna sise ngentizo yenu. Yonke magheba ngiyabonga futhi kakhulu uJob wakho uDevosela ukuthi uJob nemicala ngemehla ngathi futhi ngifake konke magheba uphile futhi ufunde ngiyabakhulu ukukhulu njalo baba ngiyabakhulu futhi baba
0: shaba siyabonga kakhulu buti, thank you very much. Right, lungeleke msangazo yizwi lomzansi ku 98.0 na ungangishala ucingo ngikhulume ke nawe makuthi ke uyafisa ukuthi ke uqhawule njengamanje. Molo sawubona, mhlawumbe uthi uzwile izwi ufuna ukusike jika ukulo. Molo sawubona. Siyaphila, sikhuluma nobani?
2: Sikhuluma noSibonisi wamaKhomolo phansi endle yamaKhomolo.
0: Yes, Boniso.
2: Yaye ngikhulile ngawule nje ngiwamonke nabasebenzi.
0: Ah, siyabonga mfowethu, inkosi Thelmos.
2: Amen.
0: Amen, God, thank you very much. Right, kulungileke soba nomfundisi uHlophe icishe nje lapha ngokwara pa 7 sobe sikhuluma ke naye sizwe ukuthi ke thini namhlanje uNkulunkulu kithi. Ungangishaya ucingo njengamanje sikhulume ke nawe, ngiyaxhawula mhlawumbe uzwile izwi uyafisa nje ukusike jika kulo. Molo sobona izwi loMzansi.
3: Yebo.
0: Yebo, ngikhuluma nobani kuphi?
3: Sabona.
0: Yebo, sawubona mkhulu.

0: Pela magela ngosiyami.
1: Siyaphila ngikhuluma noMane kuphi?
0: Ah, ukhuluma noGcwabe la umungu lana esikolweni.
1: Gcwabe mfowethu, uthini?
0: Oh, ngithini na ngiyayizwa motivation yakho bahla ngosiyami. Ukuthi uJob ngamcala ngemihle ngawe. I know the plans I have for you.
1: Yes.
0: Nami ngumuntu omuhla osamkhakheni. Uma sifisa kahle angisefa ngicacile kuhle sifunda kwenza ama-skills faka ama-CV kodwa angaze ngiqashe kodwa namanye njengadayisa into esilawo ngiyathenga into kusho ukuthi mhlawumbe ngampela isithiwo sami mina ukuthi ngisebenze ngoba uma ngisebenza ngiyasebenza kodwa uma ngifuna umsebenzi kumlungu hhayi angiwuthola umsebenzi kumlungu kodwa hhayi nje uma ngisebenza ngoba sami ngiyahambe noma ngithanda ngidayisa mhlawumbe nje noma aphula siyathemba abantu abantu abantu
1: yakhela lokho uNkulunkulu ukugcobile usomabhizinisi wena siyabonga
0: yebo baba mndina ngosomabhizinisi nakho basho ukuthi amagobongo imoya aqhuma phala ukhatha andiyoqala noma namaqala noma
1: namaqala siyabonga
0: angazi ngena khafinet angazi ngenze gobongo ngosami wathwandela ekhaya siyakholwa sokgobongo lekhaya
1: siyabonga amen mkhulu thank you very much
0: kuyenze mina ngoba sibenza abaqhubeka besebenza
1: abaqhubeka abantu besebenza siyabonga kakhulu mkhulu thank you very
0: much hallelujah hallelujah
1: right umsakazo izilo mzansi ku 98.0 isikhathi 1 minute past 8 kulona izilo mzansi ku 98.0 namhlanje mhla ka 14 kubani na ku June 2026 unyaka uyaphela uyasondela ngiyakholwa ukuthi ke nawe uNkulunkulu uzokuphendula eintweni okade uyicelile moto sawbona izilo mzansi.
2: Aw makeba
1: inkosi ilungile ngikhuluma nomani kuphi?
2: Amen uthuthuka phumahle inkosi.
1: Aw wawa ngisayazi impandla uyaphila.
2: Ngiyaphila baba.
1: Aw siyabonga kakhulu nkulu.
2: Ngibekishisana nje ukuthi ngibuye late nami ngifica uhlelo seluphakathi kakhulu ngingasezwa ngathi kuthiwa ngani baba.
1: Yes mkhulu.
2: Ngithi inkosi ilungile baba uThixo. Eh icebo uyalenza ngomuntu wakhe.
1: Hayi icebo uyalenza uNkulunkulu.
2: Kunjalo nje.
1: Siyabonga kakhulu phuma kahle mfowethu.
2: Shukuri. Amen.
1: Right 0604807164 inombolo lo ngangifuna kuyona. Molo sawona.
3: Eh kunjani baba Makeba?
1: Inkosi lungene mfundisi uyaphila.
3: Hayi inkosi ingathi iyaphila.
1: Amen mfundisi.
3: Yeah man hey. uNkulunkulu unenhlelo ngawe.
1: Kukhulunywa
3: ngayiplanela wena uthi kufuna ukuba ukuthi amena kuguqule kukhona kanti uyazi ukuthi yena ngale fingerprint kuwena akwazi ngayo nangeenwele zakho ukuthi zingaki ukuthi wena ukubhekise kuyiphi indlela yena umshayeli wakho loyo yabona mina ngisakhula eShestavise ingane sasidlala ngeyitini magama
1: ehe
3: ngitubiso webus mbo sidunusile la no nabangani bambo ke sebashona odumzani majona angayi bona sengishala ibus kanti ngatshana wangempela angalidlalisa ibus leli
1: kanti
3: belumhlale sidlala noyokulobi kanti uNkulunkulu lama plan ngithanda futhi nento kaBaba yokufundisa uyayibona
1: yeah
3: mangazange ngibe umfundisi oba ngeke ngizokuthiwa umfundisi hayi mina ngumthandazi mina makhe
1: amen
3: yeah ngiyabonga nje mfowethu lento okhuluma ngayo is very important iyazwakala mfowethu ukuthi ungaba neplan yakho kodwa uNkulunkulu akuthatha kufake kule
1: amen
3: siyabonga mfowethu sizwile izwi lakho limnandi kakhulu God bless you
1: mfundisi wami thank you very much
3: amen
1: right umsakazo izilumazathi ku 98.0 ungangithumela nomyalezo njalo lapha ku WhatsApp uvumelekile 0638208448 molo sawbona izilumazansi
4: makhela
1: siyaphila ngicela ungivale umsakazo ngemuva mhlonishwa
4: ubambe lo France kwara hayi
1: ngicela ungivale umsakazo ngemuva babo France
4: sizwana kahle
1: yebo isiphazamo somsakazo ovule ngemuva mkhulu
4: Ah, hayi sesemfakele my boot, sesemfakele my boot. Mama ke ba hayi phethu, uyabeya kuthi la baba kuthi la. La ungichaza khona ke manje kule ndaba ye marathon. Eh ba ke. Unena. Kule ndaba ye marathon uthi hayi phethu. Bazamile bagcine sebethwala. ngemoto nezikipa lamateki wabo hayi
1: kuzoluka ngokuzayo ehe ngiyabakhuthaza
4: bebezama futhi
1: eya kuzoluka ngokuzayo
4: hayi bakhe Allah manje ngiphethe lokho phela kodwa
1: siyabonga mkhulu thank you very much
4: siyabonga mfethu
1: amen

0: Ayithulungile umsazi ezilo mzansi ku 98.0 mosanda kuvula ngiyacela ukuthi ngikwamukele ngikwamukele mina igama lami ngukhulekani ngingokhehla ngwakazulu. Alright, ngithumelele lapha ku WhatsApp ungabe nayo inqa ungabe nalo ixhala ngizokudonsa nje ungasaphi ku 0638208448. Yizwi lo mzansi wabona.
1: Amen baba.
0: Amen. Ngikhuluma nobani kuphi?
1: Umambambo la kaMaphumulo.
0: Mageza.
1: Awulinamandla baba ukuthi imicabango yabantu ayisoze yavimbe kaNkulunkulu. Angacabangela konke bakusho konke kepha uNkulunkulu unemicabango emihle ngomuntu.
0: Hallelujah.
1: Litholile indawo baba lelizwi kula kumina. Angikathi sukumusha kanjalo. Ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu ngempela unecebo ngomuntu.
0: Siyabonga kakhulu umambambo.
1: Ngiyabonga ke baba, ngiyaxhawula ke futhi kuwena.
0: Amen. Amen. Right, umsakazo yizwi lomzansi thola ku 98.0 nangoba ingxenye yomsakazo ngizophinda futhi ngibheke ku WhatsApp wami, uyabona ke yangena ngizophinda futhi ngini ke nje isikhashana ngikwazi ukuthi ngubheke nawo sihlabele phambili sibone ukuthi ngabe khamba kanjani. Kuyokulela kakhulu ukuthi ke umthembu uNkulunkulu kuzona zonke izinto kukona konke ungavumi ukulahlekelwa uNkulunkulu. Molo, sawubona.
2: Amen ke go.
0: Amen njani.
2: Ah, ngiyaphila mntwana, uMasibisi New Town Sile.
0: Ah, usiyaphila phofu ngani?
2: UJesu unamacebo amahle mntwana, unamacebo amahle. Athi umuntu ekubukela phansi, phuma kumuntu ushale enkulunkulu. Sale kuyena ngane yami, uJesu unamacebo amahle, phuma kumuntu ushale enkulunkulu engahleka sho yonke into kodwa ngelilanga. Unamacebo amahle ngawe, thatha ithemba lakho libeke enkulunkulu lisuse kumuntu. Ngiyabonga kani yami.
0: Siyabonga kakhulu ma.
2: Ngiyaphawula, bye-bye mfana wama.
0: Amen. Right, kulungileke. Msakazo yizwi lomzansi 298.0 nangoba ingxenye yohlelo ngokuthi ushaye ucingo ku 0604807164 inombolo leyo ke ongangidonsa ke kuyo bukhoma uzokwazi ukuthi ngikhulumeke nawe ke khona la emoyeni. Ngolesibili iholiday uJune 16 siyazi ukuthi ke iyouth ka 1976 mangaphosis okuyiyona ke eyakilimanga laphana kwiSoweto Rising la yaphakama khona ke ilwa ilwisana nohulumeni wobandlululo ngokuthi nje ulimi lweAfrikaans kungabe yilo oluzoba number one ekufundeni esikoleni ngoba ke lalifakwa ngenkani yalwa yathi cha ngeke kuze kwenzeke. Kuningi okwenzeka kwafa abantu izingane ezincane zafayo abanye lokhu baduka ngalesa sikhathi abakaze baze betholakale. Uyabona ukuthi ke ingakanani into esuka kuyo noma la siqhamuka khona. Molo sabona. Molo. Molo. Okay. Right. Molo sabona izwi lomzansi. Molo.
3: Yebo baba, njani?
0: Ngiyaphila njani nina?
3: Ngiyaphila butami, ngiyaphila baba.
0: Ngikhuluma nobani kuphi?
3: Sibonga nje izo sitshela lona la kwa Red. Ngicela ungazisho kakhulu.
0: Lungile mama.
3: Yebo baba, ngiyabonga baba ukuchazela ukuthi uNkulunkulu kanjani ophumelela nini. Imfihlakalo kaNkulunkulu leyo baba ukuthi ophumelela nini. Nkosi yami, ngiyabonga umusa baba. Imfihlakalo yaka akekho aziwe. Wena fanele mawubona ufanele wenze nje ufuna wenze ngoba usho ungamtshela omunye ukuthi isabelo sakho sine esikade ehamba esibeleni singazili ukuthi wena ngoba wamxoxela wena into zakho from phile kanjani. Ngiyabonga futhi mezo mfethu.
0: Siyabonga kakhulu mama. Thanks.
3: Amen.
0: Right. Yeah, ungaxoxi kakhulu ngephupho lakho. Musa ukuxoxa kakhulu iphupho ngoba lokhu ukuxoxa kuzothuntubeza iphupho mawuxoxa kakhulu. Ungaxoxi kakhulu ngephupho lakho. Iba umuntu ongakhulumi kakhulu o implement izinto wena okwakho abantu abakubona usuvumbuka nje. Iba umuntu obonana sevumbuka ungaxoxi. Uma ufuna ukuthenga imoto, musa ukuxoxa ukuthi wenza amalungiselelo okuthenga imoto. Uma ufuna ukwakha, musa lokho ukuxoxa ukuthi uyakha. Ngishabe ethi uthenga indawo, ungabisakuxoxa kwakona lokho, ngoba uyogcina ngokuthenga indawo, bekuvala abantu. Bekuvala abantu, uyolokhu nje ngathenga indawo, bekuvala abantu. Uxoxela abantu usaqala usakhuphula indonga usukwenza content usakhuphula indonga bazokuvala

0: bantu kumangala ukuthi kade lo muzi wama wathi uyakhophula unamandla bakuvala abantu modo sobona
1: yabezethu
0: inkosi ilungene ngikhuluma lo bani
1: hayi mphezo lo oleka amaphumo lendwane yaselesizana sesithunzi kodwa oleka endle
0: njengamanje khabazela
1: ngikuthanga ngisilungu yidu don't anybody what you do yes ngiyakule nto isho njengamanje
0: yes khabazela
1: yeah ukuthi abona la mazwi owashoyo akhumbuze enye into ekeyenza kumina nami ivamisamake ngisimanga uma kuthathe ngokolele mhlawumbe ngisimndeni mhlawumbe wakithi isimnyazi yari khonto familiyari kodwa ngithi ngiyabona ukuthi ukuthi ama-ayisense ekahle endleleyo okusuka kade kuyiyona sengisuthi njengoba usho nje mpela ukuthi ungamtshela umuntu ukuthi werani bona izinto yakho uthule phakathi ngoba ekugcineni umuntu kuzovuka le nto badini bona
0: Siyabonga kakhulu buti.
1: Hhayi ukugcina-ke kunezinthando zokuthena ngathini angisabi nasenziwa sakhe ngoba wona nami. Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu mkhulu, thank you very much. Right. Ubobuza uJoseph, ubobuza uJoseph ukuthi kwenzakalani kuwe. Kwasho ukuthi ke ngenhlanhla uNkulunkulu ke vele wayivele necebo ngaye. Kodwa ilacishe lakhinyabezeka. Mona sabona.
2: Hawu makhef.
0: Amen. Khuluma nobani? Amen.
2: Khuluma ngophila wamkhize la
0: yilendwe. Oh, kushawo khabazela namhlanje, khabazela.
2: Yebo baba. Hayi siyabonga baba amanzi kusikhushaza ngawo namhlanje. Unkulunkulu unecebo ngempilo zethu.
0: Mm.
2: Noma ngabe khona into oyicabangayo ungajeli umunye umuntu.
0: Mm.
2: Ngoba abaphela abantu ngeke bakuthande bonke.
0: Mm.
2: Khona ongathi uthuthu uyamtshela ukuthi ke ucabanga ukwenzani avela athi hayi soke sibonde.
0: Kungabe kusenzeka.
2: Kungabe kusenzeka avela vale athi nje hayi soke sibone ukuthi kuphumelele la yini lokho.
0: Hayi madoda kunzima.
2: Hayi siyabonga baba ngiyaqhawula.
0: Siyabonga mkhulu. Right, isikhathi ke 12 minutes past 8 kulona isilomzansi. Cela nje ukuphuthuma ngiyobheka ama voice note nababhalile sponti bathini bona. Ngibambe na ngomunye. Moto sobona?
3: Hayi Mr. Sander.
0: Siyaphila sikhuluma nobani kuphi?
3: Ngikhuluma noThobile Mkhulu la into zoma kaJee.
0: Yes Thobile.
3: Hawu. Naze ngayithanda incwadi osifundeleyo nabamagesi.
0: Yes, Thobile.
3: Bathi uNkulunkulu unecebo ngathi. Yazi usaxoxa indaba yokuthunga ngikulalele. Nami ngicabanga ngesikhathi sami ngangisathola umsebenzi. Ngathola umsebenzi wasemgwaqeni webamagesi. Kangathi ma ngixoxa nomunye ngithi ma ngithi hayi ngisamxoxela ngithi ngicabanga ukungena lapha kuyibambele. Athi hayi angiboni kodwa uthi olunga unathobile hawu ngeke ngilunge ngobani hayi ngeke ulunge ngiyakuleyo ukuthi umuntu ungamxoxeli futhi ngoba ma uthi uyaxoxa umuntu uyakujivaza umuntu avela lahlisa ithemba bakumageba uvele ubone ukuthi oye osho ukuthi ayikho le nto engithi ngizama ukuyenza ihleke ukuthi bakumageba ngasebenza kayibambeke kade bulundela kade ethena umngani lo ungifadalise ngayi kwakhona lapho wethi hawu oshanele oshane akho imali eholwa lapha ngathi mina kunongela zongela khona kunjani ngoku uNkulunkulu bamageba wayenecebo ngami agcinanga ngithi ayibambele kumanje ngathola umsebenzi uNkulunkulu ngoba unecebo ngami akipha umsebenzi ngaba unompilo into zomaklinikhi
0: kodwa indaba iqale lapha kwayibambele
3: iqale lapha kayibambela aba yani bangixoxela abanye bangakhona
0: injalo nje ulalela uNkulunkulu musukulalela abantu siyabonga kakhulu
3: yebo ngiyabonga ngiyabonga sithule
0: isikhandla baba right angibheke nje abambalwa la bese ke sizokhona umfundisi songena nalapha ngokwara pass umfundisi ohlophe sibheke ukuthi ngabe ke sithini ngebandla namhlanje moto sawbona
4: Amen baba njani
0: siyaphila njani na
4: aphila
0: ngikhuluma nobani kuphi
4: mwana mstheshe molweni
0: isikananda uthini baba
4: hayi yebo baba mina ndizwe
0: yes
4: eliphelayo.

0: ukuthi ihambele ikhona lapha siphindele inamba mabe seziyikeep.
1: Okay, kulungile kulungile Skananda, siyabonga.
0: Siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu. Mbeke nje ababili abathathu la kunjani bamageba uJehova ke unemicabango emihle ngathi uze ke uyayibala uJehova. UJehova ke unemicabango yokuthula kuningi baba mageba okusenhlizweni to point that kubeke nokuxokozela mhlambe uze ke ubone sengathi ke khona abakuhlekayo umabhodlo omkhulu kunabanye ulapha ngendawo nekaMashu sima ngkhulu kuwena ke we mapodla sibengena ngomunye la uthi ke si usibongise ndube ulaphana ngephenulo uthi bamageba makhulu lamazwi ngine micabango emihle ngawe sithole na voice note sizokuthi ke uthini yena la
2: mageba konke osokhulumile ngikunqakile ugogo Mahadebe ewotsalu

0: sofuna nje kamini phezulu senisiza uanti enginike ukudla lo anti walayika usizayo yena umuntu ongisizayo lakho nje ngamusha inkomo zami ayikho into ongisiza ngayo
1: uyamaphimbela kunzima.

0: ungesitheke intaba yaseZiyoni yabona ke singena ngezulu lemfihlakalo yabona amasisha umkhona sithi Galatia nomavimbela sithi the legendary Chulamanana singena kanjalo ke cha bakithi asilahlekanga sidukanga kuseyiyo lo muzi waseZiyoni bathu muzi ungesitheke intaba yaseZiyoni siphaphatha ke kokamagebe sifuna indaba semfuthu siyabonga uNkulunkulu akwenze kahle uNkulunkulu agcine nabonke abathe bangena phambi kwalo mbhobho benza uNkulunkulu athe abakwenze nathi ke sifikile siwumuzi waseZiyoni sizokwenza njengokusho kukaNkulunkulu akukho okwehlukile ngaphandle kwalokhu nawe nami naloya akwaziyo okuwukuthi nje umuzi ngesitheke intaba yaseZiyoni ake sithi
1: uJesu inkosi nomsindisi wami mina ngiyavuma amen baba mina ngiyavuma.

0: uyabona ke singenamlanje nje sithi uyawuza umehluko lawulela khona izwi lomzansi sithi feel the difference okuthi uyawuza umehluko siyakhona ukuthi lonke ibandla likaNkulunkulu lalelo khona liyawuza umehluko ushaya ku 0604807164 usho ukuthi wena njengomuntu omusha ikuphi ofisa ukuthi ukhunjulwe ngakho siyabungaza siyajabula abantu abasha baka 1976 la sisho khona sithi benza okuthile babuphewa mhlambe mholo wami yini with the current crop of generation noma kulabantu abasha abakhula manje ebandleni emphakathini esiphila kuwo ezweni lonkana laseNingizimu Afrika isiyalo sakho njengathi uyafisa ukuthi abantu abasha basibambe lesi siyalo uNkulunkulu azokwazi ukuthi abalekelele ngaso endleleni
1: akusithi nje kumlaleli nje kakhulu esithuke sanaye kuleli sikasa manje naku youth ngoba akekho kahle umuntu ongeyona youth wonke umuntu udlule ku youth ngegaba ke ngokwahlukahlukana kwazo kodwa ke esifisa ukudlulisa masibambe lo mthetho okuhlonipha ukuhlonipha kusuke kungasho ukuthi umuntu akahlakaniphile kodwa kusuke kukhombisa ukuthi unento ofuna ukuyizuza ohambweni lakho noma ekuphileni kwakho siyakhumbula izinto eziningi ezenzakalile empilweni siphila simkhonza simthanda uNkulunkulu salithanda futhi ke nezwe lethu saphila kulo izwe lethu kumanje sinawo ama challenge esinawo ekuphileni kwethu ngifisa ukuthi ke sinohlobokela abantu olukholwayo namhlanje olwazana noNkulunkulu ukwazana noNkulunkulu kusinika iauthority enkulu yokuthi sibe nokuthobeka nokuthobelana nokwazisana nokunikana indawo efanele so kulentsha ka 76 izinto ezenzeke khona ngalesa sikhathi azibanga zimbi kodwa kwabafika isikhathi khona lento ekisho umuntu athi umuntu masekwanele athi enough is enough la kufika khona izinto zanela khona kumuntu esezenze zonke ngezinto zempilo so nabo sifikile ke leso sikhathi nathi ke kuyafunakala ukuthi kuloku kuphila esikuphilayo eyintweni esifunayo especially imfundo sayidinga imfundo ukuthi imfundo ibe sezingeni iright labantu kungashiyi ukuthi le nto ka 1976 namanga imfundo sayidinga futhi amathuba amahle nasekusebenzeni abantu abasemsebenzini izinto ihleleke siyayidinga futhi ukuthi nasemakhaya esiphila kuwo

0: sibe ngabantu, sibe ngabantwana, sibe ngabazali, sibe uhlobo labantu olwazanayo nokuthi umuntu ungumuntu. So lento yokuthi umuntu ungumuntu siyidinga noma ingasiphi isikhathi sempilo. So isiluleko esingidlulisa kakhulu sokuthi ke kodwa konke lokho kuncike ekuthenini ke ingqondo yakho ibe nokuqonda ukuthi uNkulunkulu naye umuntu omele sinjalo singamkhohlwa ohambweni lethu nasemasontweni nowadays sinabafundisi sinabo ubaba abasiholayo obaba abasiholayo kunento kumele bayifunde ukuthi kunabantwana ababaholayo ebandleni abanye abangenabo omama abanye abangenabo obaba kodwa bayidinga le father figure abazoyithola kumholi ebandleni ukuthi njalo khona lento ukuthi kungazweli ukuthi mina ubaba nginaye athi umuntu mefika endaweni yokukhonza kungabi khona lokuxwaseka kungabi khona lokuzizwa njalo engathi yena out. So ke izinto lezo ezakha isidima esihle kumuntu omusha noma kumuntu omzalwane noma nje ekuphileni nakuba ezinye izinto kuyiliqiniso ukuthi ngeke sisakwazi ukubuyela kuzona ezazenziwa before ngoba izinto usuku nosuku ziyashintsha lokho bekwenzeka kule minyaka ngeke kusakwazi kodwa lento yokuthi umuntu amazise omunye umuntu lento yokuthi ekholweni ikhona into yokuthi omunye mengenalutho ngempela agcine kubukeke sengathi akawuphindi abo umuntu ukulinganisa nje indaba ezitha nolalele nje ekhaya kuyakwenzeke mathiwa siyaphuma i-trip noma siya kuphi la siya khona noma siyeThekwini nje kuthiwa siya eGoli noma siya la emalahleni thola ukuthi abantu abakhokhela ibhasi ithola ukuthi ibhasi fanele ishe mhlambe 6 to 7 uthola ukuthi imali yenele kodwa kuzoba nezihlalo ezimpty ngenxa ukuthi mina imali yokhokha anginayo kodwa imali yebhasi igcwele ngenxa ukuthi umuntu ongenalutho abantu in nowadays isekhona lo baxela abantu ukuthi ikhumi lesha 15 bahambe be u10 le 5 isale ngenxa ukuthi imali ayikho kodwa imali igcwele. So siyidinga lento ukuthi sibone nathi ke singaba singa abazalwane ezingeni lobukholwa kwethu ukuthi akukho right ku wrong siyayidinga into yokuthi sibe nenhlala kahle ekukholweni sibe nenhlala kahle ekuphileni kwethu noma silifunde iBhayibheli singalibhekisi phansi lebelithi iBhayibheli othanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena manje ngathi lokhu kungisibe sikubhekise phansi kube ngathi akushiyo komunye umuntu even emasontweni ekukholweni uthola ukuthi umfundisi abakhu kuye kube ngathi izwi malifundwa alisho kubona lisho kwabanye abantu ngizothi nje asihlonipheni asihlonipheni ukuze impilo yethu yonke ibe nesidima esihle sibe ngabazalwane abayothandeka nabathobekileyo nabo kwakha imizi namakhaya namabandla abakheke nako konke kakhulu kodwa iyouth ikwazi ukuphila impilo yokwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa.
1: Indaba ke inomuntu omusha namhlanje, indaba inomuntu omusha 0604807064. Sixoxa nawe umuntu omusha, we are celebrating you.

uyabona ke iholy heroes uma ethi nje onomusa kangaka uthi ke uPaul mawubuka incwadi yaba seface ku chapter 2 ubuke nje uverse 7, 8 and 9 la athi ke u7 ukuze kuze kuthi isikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. U8 athi ngokuba ngomusa nesindisiwe ngokukholwa nalokhu akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemisebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo yena. Ngokuba ngomusa nesindisiwe ngokukholwa nalokhu akuveli kini kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Yonke into esinayo abantu abasha, yonke into esiyo babuphewa, yonke into esiyo neNgizimu Afrika kuumusa ovela kuNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu akekho umuntu babuphewa okufanele azibonge yena ngesipho sikaNkulunkulu. Kunabantu abayiqhajayo athi ubona nje ukuthi kwamiswa yimi. Ubona ukuthi kwenza mina abantu bangamvezi uNkulunkulu ohambeni labo. Kubalekile maphewa, kubalekile mnalizo mzansi, kubalekile emzalwane ukuthi ohambeni lakho angingaveli wena kodwa kuvela uNkulunkulu. Uthi ngiyambonga uNkulunkulu nje owenze umusa. Ingakho uPaulos endleleni yakhe yonke ehamba eveza indaba yokuthi lokho yikho kuNkulunkulu. Yabona, konke esihamba ngakho kuvela kuNkulunkulu. Yabona kundaba ethi mtomusha uma ubuka yona futhi incwadi yabaseFeso, I think ku chapter 4 chapter 4 kuverse 27 yaku 29 athi ke ningamniki uSathane indawo bantu abasha 0604807164 ningamniki uSathane indawo athi 28 owebayo angabe eseba owebayo angabe eseba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze kube nokokwabela asweleyo. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha njengosolekileyo ukuze libavezele umusa abawenzayo. Sisho njalo bantu abasha baphewa namhlanje ukuthi siyafisa moholo wami ukuthi wonke umuntu omusha abe nokuzigqaja ingakho uPaul athi angabikho umuntu yabona ojivaza nje ubusha wakho angabikho umuntu uthi nje wena kodwa khuthalela ukuba uziveze njengomuntu omusha khuthalela ukuyiveza nje uyisisebenzi kuNkulunkulu esithembekile yonke into oyenza uyenze ngobuqotho yonke into oyenza uyenze ngokuthembeka yonke into oyenza uyenze ngokuthanda uNkulunkulu kukhuthalele lokho ukuthi khona ukubonayo noma khona ongakuboni ingakho athi abasaphezulu kuze kungabe bikho umuntu ozibonga uthi ngokukholwa nensindiso siyithole ngomusa ukuze ngabe bikho umuntu nje ozoyibonga yena. So ke sidlulisa lo mlayezo ukuthi ezweni lomzansi namhlanje sithi lonke ibandla likaNkulunkulu aliye ebukhoneni kwaNkulunkulu. Abantu abasha abasondele uNkulunkulu, abantu abasha abaziqhenye ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uzobenzela umusa abayizikulukwane. 0604807164 wena ukuthini wakuphawula njengomuntu omusha yini ofisa ukubonga ngayo in 50 years to come.

0: Yüz mü?
1: Amen baba babam. Amen ninja ni.
0: Zebra kocadı.
1: Siyapi nasıngezwa nini ya.
0: Ehe, koy uyabona le uyabona lesikhathe sakho manje. Uyabona nje. Fana uthola umkhome. Yazi wena.
1: Umkhome lo ngani baba?
0: Okuhlala nje izwini.
2: Hlala nje.
1: Hawu baba ngiyambingelela nje kuyinyanga yo baba. Kuyinyanga yentsha.
0: Amen. Yentsha.
1: Inyanga yo baba, inyanga yentsha.
0: Lalela uyefuze, uyazi uyefuze kukhona yona baphewa kunenkonzo eyenziwe isikole lapha eMlazi ishumayela high secondary. Ngithandile bathi father and son relationship.
2: Sure.
0: Father and son, ubaba nendodana. This past Friday uselapho nje bangcobo inkonzo kababa nendodana. Ibekudlala isport bakhanda ubudlelwano ukuthi ubaba kangabe isilwane enganeni ingane nobaba yeah. Approach njengobaba bekwakhiwa yeah sengathi ke nje bonke amabandla nabazalwane njengoba uthi mangcobo inkonzo inyanga yobaba kune Father's Day nesontelizayo namhlanje this Tuesday inkonzo noma sikhuluma ngabantu abasha so inhlanganisela ibalekile lento yeah ungaqhubeka futhi
1: Ngiyabonga ukuthi noma ngimdala hayi ngalo ndlela ngoba vele sengeqile ku-50 lento vele yayenzeka kuma-1976 mina owambaba angimazi ubaba uma ngiyamazi ngoba ushone ngo-2018 ubaba wami washona ngo-1976 lo ekuyiwona wona lokhuzwa futhi washona ngo-June 5 Mabe shungangisemncane mhlambe ngangina 3 years.
0: Aw.
1: Namhlanje ngikambe ngizothi 15 ngithi 53. Ngoba ngizalwe ngo 1973. Ene ngibonga nje ukuba nabazalwane emabandleni bangakhe ngoba einkonzweni uthola umama wakho, uthola ubaba wakho, uthola abafowenu, uthola odadewenu. Ebese ngibonga la mazwi okade usiwakhuluma manje kaapostoli Paul othi and emlonyeni yethu makungaphumi igama elibolileyo uyabona igama elibolileyo uyabona ukuthuka inhlamba engafunakali kodwa makubaba nomama mabakhe umntwana Uyabona incwadi engiye ngijwayele ukuthi engithanda kakhulu ilaphana kuyizenza noma kuzenzo 7 la ekhuluma khona ethi khulisa umntwana ngendlela ekuyakuba ngeyakhe kuyakuthi uma esemdala angasuki kuyo ngiyathanda uma nikhuluma ngezwi kaNkulunkulu

0: Into engiyicelayo ukuthi ingane esizala namhlanje azithandi ukukholwa. Azithandi mina sengikhulekela umzukulu wami lo ose high school ofunda ugrade 10. Ngiyamcelela nje ukuthi ningikhulekise bobaba wami ukuthi asondelane noNkulunkulu, asondelane nesonto. Ngoba angifuni azaze awele kuma-drugs, awele ey'ntweni ey'ngalungile. Ngicela nje umkhuleko nje uwodwa kube uwona ozombuyisa endleleni ukuthi indlela naye indlela ehamba ugulu wami, naye indlela ehamba eyayihamba ugogo wami. Njengoba ngiye ngisho nje ukuthi abazali bethu babethanda ukuthi uma besiyala besiyala ngezwi. Nanokuthi kuhanjwa kanjani ekukholweni. Bobaba bami ngiyabonga, ngiyabonga. Njengamanje angikho ekhaya, ngila e-Oakland la engidohoza khona.
1: Awu, siyabonga.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu bobaba bami, ngiyayithoba kakhulu, kakhulu, ngiyabonga. Amen.
1: Amen, siyabonga sisi. Amen. 0604807164. Siyabonga nje ukuthi ke omangcobo abazalwane siyafisa baphewa abazalwane abalalelayo bahlale ngoba lenkonzo eyethu sonke yizwe sobona. Yizwe. Siyaphila kunjani? Ucela?
2: Abazalwane bonke nje ebandleni nakuthi sizomdansa bangikhulekise esilungisayo.
1: Bakhulekise?
2: Yebo, yebo.
1: Unankingani?
2: Umndeni wami nje wonke nje sengineminyaka abo-3 years ngidala ngedoda nginawo umndeni umalume akusenabo abazali kodwa nje ngiyazama ucela uxolo kukwenzeka ngisaphuza utshwala kodwa ngihlale ngicela kodwa ngisizi ngalutho kodwa nje bayazi ngiyaphila kodwa uxolo abangiyizoxola bengicela ngikhulekise abazali kube sengizathi kuye bonke.
1: Ubani igama lakho mfowethu?
2: Uzolihle kaMthetho.
1: Uzolihle kaMthetho?
2: Yebo, yebo.
1: Ukuphi nendawo?
2: Ngiwamanje ngila eThekwini ePinetown.
1: ETekwini ePinetown?
2: Yebo, yebo.
1: No, sifuna ukukhuleka nawe mfowethu ngo-12 uma uNkulunkulu enza umusa ungazumelanga. Ngiyacela mntawami ngo-12 sokhuleka nawe usitshele nje uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu osiza umuntu, uNkulunkulu olamlayo, uNkulunkulu woxolo ukuthi kulo yamndeni wakho wakomalume. Komalume wakho kwabani?
2: Yangwane.
1: Kwabani?
2: Kangwane.
1: Kwangwane. Sithumele nje umoya kaNkulunkulu. Uye lapho abaphilayo enhlizweni nasemqondweni umnyakaze ngisho idalwa phansi ukuthi uNkulunkulu uxolo nje ukucela unganeno ngoba ukuphenduka kukhu ngale sizothuma uNkulunkulu.
2: Yebo ngoba makhulu ngokukhulu
1: sokhuleka nami mfowethu ngo-12 o'clock sokhuleka nami mfowethu.
2: Ngiya kumakhulu baba kubani busise konke emhlabeni.
1: Siyabonga mfowethu. Uyabona baphewa isibuyisela kule yankonzo yokuxolisa nokuxolela. Uyabona uma umuntu ezisola ngokuphambuka noma ngokuphazama kwakhe bese kukhona abaqhelayo uNkulunkulu namandla. Yezu sawubona.
3: Yebo sawubona baba njani?
1: Siyaphila kunjani?
3: Ngiyaphila baba. Ake ngibonge ithuba engithola kuyisonto noma ngisemsebenzini.
1: Amen.
3: Nami ngibonga nje inyanga yabantu abasha noma ke kunale ncwadi eyaye ngithathe abantu abaningi bebethi noma ithindala lethi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze iy'nsuku zakho zibhande ezweni. Ngiyaye ngibuze mina ngithi kazi umuntu omusha noma wona muntu omusha noma ungasemushazi ma uthi obahlonipha uNkulunkulu wakho kuqala emhlabeni uzomhlonipha bakho noma kuzohlonipha bani.
1: Yes, injalo nje.
3: Uzohlonipha bani ngoba phela iwona uNkulunkulu wakho kuqala emhlabeni. Ngiyabonga baba, ngisemsebenzini la umhlongo. Ngiyabonga.
1: Usebenza kahle nje
3: manje.
1: Amen. Amen. Straight to the point. Hlonipho uyihlono nyoko ukuze kunombandela. 0604807164. Indaba nomuntu omusha sithi siyakwakha umuntu omusha sithi ubaba nendodana kulonyaka noma kulenyanga yabantu abasha nenyanga obaba. Kunezwi babuphewa. Yizwe sawubona.
4: Ayibona Nkosi baba.
1: Uyaphila mama?
4: Yaphila ngabingelela lapho babushanda nababuphela.
1: Kaze uphuma haphi? Uqhamuka usuluke kangaka nje.
4: Kusile manje baba ngilalele la ukuthi awu manje ngibambekile wathiwa.

0: abantu abasha
1: manje yabo ayi siyalo noma ungemusha ngoba phela bangabe mhlawumbe balele bona kodwa nina inkhulu
0: ngisathule phela ngisalalele ukuthi hayi bangene
1: all right
0: bayabo saya bangene manje ngizobonga nje baba ukuphila kwami
2: siyabonga
0: ngiyathemba futhi nani ukuthi naphila baba nemndenini
1: ngomusa
0: omama bamakhaya
1: kakhulu
0: baphila nabantwana ngizothi baba angazi ukuthi abantu abasha bamanje le-generation yamanje isipirithi salezayo ngani singangena kanjani labantwana abayinikele ophuzulu ngohlobo olusimangaliso ngithe ngiba ngababuka ngivele ngasuka labe sibuka khona i-TV ngasuka ngenze izwade sibuka olelidi laphayana nofacala phana beminyaka beshawa kabuhlungu besifunda besemaklasini kube kuba amahipho ngathi ngavele ngabosi lento ngengikwazi mina nginozwele ngavele ngasuka engathi bengifisa uNkulunkulu engathi angenza umusa isipirithi salezayo ngani sivuke kulezi ngane lezi ey'khona njengamanje ezinikele ngendlela ezimangaliso ongazi ukuthi wenzeni njani noma izono zethu noma yini kubukonakelephi ngani azizwa lutho utshwala kuphela ama-drugs yonke konakele zawubona nomhlaba ukuthi ubheke phansi umhlaba umabhedubhedu kodwa manje azinandaba nje kuyimanje zinhle zenyuwa zazinanyaka ukuthi kanti zona azifundi ini umlando azifundi ini incwadi zilalele ukuthi lapha iy'ngane zazinikele lezay'ngane lezamanje ngathi ungaze uvele uzifake nje induku uyishaye ngoba manje azilaleli azizwa ibuhlungu into eyayenziwa kulezay'ngane ba ngisho nomama bamanje labo mama bakhona nje basesikhona songomama singogogo asiyenzi le nto eyayenziwayo labo omama bahamba bamasha bamashela amapasi uyabona nje into eyayenziwa abanye abantu abamanje abayenzi yabona nje nami ngiyayifaka ngiyayigrupha labo mama labo ngoba ngisho uNkulunkulu ngathi asimsabi uNkulunkulu uNkulunkulu ngathi nje siyamdekela uNkulunkulu ngendlela okwenzeka ngayo ngathi asikhuleki nakahle manje angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba phela kuthiwa akekubizi omama laba abahlakaniphile ingakwazi kwanominate bathi abahlakaniphile ukuze bafundise ngisho amadodakazi abo ukhuleka ngoba ukufa kakhuphiwakhuphiwa amafasteka ngathi ngasesikhuleka oyithipho ngasesikhuleka kobhani ngendlela okwenzeka ngayo baba emhlabeni angisazi manje yini inkinga ethuke thina singomama sinankingani yini esinkinga ngathi singasibuyela uNkulunkulu simcele uNkulunkulu ngoba iy'ngane y'khona manje uzathi omunye umama ingazi ukuthi washiya iy'ngane esibhedlela waboya nomzanyana wama iy'ngane ngishintshile nje iy'ngane zasidelela iy'ngane zi-stubborn zi-arrogant into ma zithi ziyayenza ziyayenza ayifune ekukhuzwa ayifune ekutshelwa zibuka leziyay'ngane ezayibulawa zingqika zisale kanjalo zibe ziphusha ziyaphambili zithi ziyangcwaba ngala naka amapuni amile lapha ayigadile yabona nje baba uNkulunkulu engathi nganibusise uNkulunkulu engathi ngasikhumbula ngalezi y'ngane zamanje ey'khona njengamanje kodwa engathi nazayibuyele uNkulunkulu oba ziyayo emasontweni nikhona nje babumbatha ney'ngane zenu ezisemakhaya ey'khonzayo ey'semabandleni kodwa manje uthole ukuthi iy'ngane zihlakazekile nje zidengulekile angazi ukuthi kwenzenjani ngenza ubuhlungu ney'ngane zethu ngoba nami nazo ngisho kodadewethu usho usakhalima ingane bonke ayisakhalimeki sekuyimbuzi mawe into engathi imbuzi yasemaweni siyabonga baba siyabonga kakhulu
1: amen uNkulunkulu eyi ya
0: amen
1: yabona lo muntu ukhulunyiswa ubuhlungu
2: bensizwayes kizwakala kizwakala
1: ingane zakwethu bantwana bethu thobelana abazali yizwe sawubona
3: njalo njani
1: siyaphila kunjani
3: kumane ngizishize emolweni
1: hayi shukulase
3: yebo baba
1: kuyaphileka
3: hayi fine man
1: hayi ngiyakuzwa ukubambile umkhuhlane
3: heyi baba ngiyaluza udabala umcithi usePine Town
1: Ey. Ya. Akhulekwe dlaba.
3: Umdadele number yami khona sozithintana nawe kodwa ngizomkhulekisa naye.
1: Siyabonga mfowethu.

0: Okay, I'll take number I'm lapho phele.
1: Yeah, no ikhona ngoba ngiyibona. Eh yona le. Noma ngiyibize khona nayo izoyibamba umfowethu.
0: Awuyibize.
1: 082 ubabushezi Zolihle uthe uzolihle ngaka
2: Thoko.
1: Bali nyambo siya uzolihle umthetho. Ubabushezi nayo ke amadoda acela ukukhuleka nawo umfowethu. Inumber ithi 082 611 9238 uzolihle wakamthethwa uthe umndeni wakomalume wakungwane uthe lapha phandane sizokhuleka dlaba siyabonga mfowethu ukuthi
0: namhla Mateyu 5 khuma kuyisana uthi nawuxhona nomfowenu ifikelele bese uyangixolela
1: noma ngaba kangaki
0: noma kangaki ngisikela nje umfowethu-ke namhlanje sebile emzinyathi
1: emzinyathi
0: besambe umkhuleka emzinyathi
1: oh na kwahamba kahle kodwa
0: hayi kahle kahle
1: ah no so uma nini sayibambile leyo nkonzo nokuhambisa umthandazo ibandla likankulunkulu lakheka kanjalo siyabonga kakhulu
0: siyabonga
1: sikhuleke dlaba
0: unginike neyaphi inambake baba eceleni
1: kulungile mfowethu
0: yebo
1: 06 okay ya yabona ke umholi wami mawulesi sikhathi isikhathi sokuthi sikhuleke nakho la umfowethu lo ngo-12 o'clock sokhuleka na siyabonga abazalwane mabe udaba belisukumela phezulu kangaka lo mzalwane la usezweni sabona
3: sanibona baba njani
1: siyaphila kunjani
3: siyaphila
1: amen
3: unikhuluma noNozipongile eMaran Hill.
1: Yebo sisi.
3: Ngiyaluza udaba lwentsha baba hayi nami. Ngithi izongena intsha ichazele udaba lwayo ukuthi ifisa kwenzeki naye. Isathula isithi asiyaleke so umama. Baba mina into nje engiyifisa entsheni. Ngifisa sengathi ibingacela usizo nje uNkulunkulu lokuhlakanipha.
1: Yes.
3: UNkulunkulu ayipha ukuhlakanipha ukuthi babone izinto. Ngelinyiso hayi ngaleliso abazibuka ngalo.
1: Okay.
3: Ngisho njalo ngichaza ukuthi intsha keyibuke lo June 16 ingawubuki nje njengokuthi usuku lokufaka iuniform bacosha amaphepha. Lukhulu kakhulu lelo siko kuye kungiphathe kabi ngampela mangabe kuthiwe kuzobe kucoshwa amaphepha. Ibese ngiyabuka ukuthi Nkosi yami
1: ulahleke umongo walelusuku
3: uyabona kuzobe kuyoklinwa iground. Ibese ngiyabuka ukuthi lolu suku lolu kushuthi ngesiphinde sibe nentsha eyokhumbuleka kuyoleka ukukhulunywa ngale ntsha ya 76 ngoba iy'ngane zethu azikaze nje zize yihlale phansi zize zi-research ngalolu suku bese zizibheka zona ukuthi ziphumaphi ebese ziyabuka ukuthi konje thina yini esingayenza-ke sekungasekho maphoyisa ashaya sekungasekho ma-petrol bomb eyokwenza ukuthi nathi sikhumbuleke ngesingasukuma sikwenze. Sometimes akudingi nanokuthi uzeube nemali ukuze wenze umehluko emphakathini. Loku onakho okuncane kungakulethela ongenakho. Njengomoses, uMoses wayesehlane kwakungekho lutho kodwa wathatha induku lwavuleka ulwandle. Lokho kuchaza isibonelo sokuthi lokho kuseduze kwakho ikona ongakusebenzisa khona ukubona kungelutho ukuze
1: uyayibona
3: mfundisi.
1: Ngithi
3: ke mina into ekufanele bayenze kakhulu babumbatha nale nto yokufundiseka bangagxile emfundweni kakhulu ngoba imfundo nayo ayisebenzi mihamba yodwa kungekho ukufundiseka.
1: Amen.
3: Ukubezwe ma-ofisi sebeqashiwe into abayikhipha emlonyeni ukuthi imfundiseko ayikho kodwa ufundile
1: khona okushodayo.
3: Yebo, uzosukuma ugogeze kuyena etafuleni athi into oyisukumele ubungaboni ukuthi ngizokubiza. Usho kumuntu ona-70 kanti nale mpilo yakule life esikuyona ishaya kakhulu ngakubona. So nje ma bengase bangagxile emfundweni alalele nasendleleni noma kuthiwe ekhaya umthetho awukho agxile kulo mngane kunomthetho kubo alalele ngalesikhathi ethethiswa khona iBhayibheli lalisho njalo lithi lalela nawe ntandane mayethethiswa lo nabazali.
1: Yebo.
3: Ngoba kukhona ozokucosha.
1: Okuyokusiza endleleni.
3: Okuyokusiza endleleni. Thina nje bothina sifundiswe umgwaqo kunomama babekhuluma emgaqweni akuyenzanga isensi.

0: Uyabona makhuba ama legend, umakhuba ama legend lapha yana okubheka nabafowabo. Sakithi ke lezi esasebaqulusini lezi lapha ya eMondlo. Onke ke amabondlo, amabombo abheke eMondlo. Namanje uYesu umzilikazi kaMashobana uthi cha shando sikhonze kahle kade sisemondlo. Lapha ya Yizi.
1: Hawu baba mthi.
0: Ayibonga inkosi.
1: Amen baba, niyaphila nobaphewa.
0: Siyaphila kunjani?
1: Ah, inkosi namandla, inkosi namandla baphathi bami.
0: Oh
1: Nkosi. Kuya ngalange sonto Jehova mhle.
0: Eh.
1: Umama umkhize lo yifolweni, hayi njanizwa baholi bami.
2: Hawu siyabonga.
0: Ngizwa kana.
1: Njanizwa, hayi njanizwa. Hawu. Yize ngikhulume nani ngihlezi ngifisa kungangenezi namhlanje uNkulunkulu ungikhumbulile.
0: Hey Gudezi, aw siyabonga uNkulunkulu.
1: Hey nyawubusisa umoya wami bafundisi bami, hayi yami.
0: Aw siyabonga
1: mama. Ngithinta indaba engathi nikhuluma nami yami.
0: Aw sibonga uNkulunkulu ma.
1: Yebo yebo baba, hayi uhle

0: mpi siinqobe ngomthandazo uthini masonto
1: hayi sinqotshiwe
0: usho kanje
1: sinqotshiwe ngoba akujwayele ukuthi ngizwe unyambose kunezinkinga enje buya isikhathi esiningi ngiyangizwe ezinye izibongo njengoba ukhuluma nokhuluma ukhuluma nami ukhuluma nami manje ingilosi yami
0: ezomndeni lesi
1: ingilosi yami hayi bizogijima kuyimanje sikuyena ngoba sekuzofunaka ngithole inamba heyi webasakazi baseredweni izomzansi abe nibusisile nina unkulunkulu
0: yes
1: abe nibusisile ngeke ngimmentione nje nanoyedwa umsakazi nanoma ngabe ubani ngijabuliswe umsakazi onika umuntu inamba yami wathi ave khuleka loya baba ngathi ewu unkulunkulu wami
0: yes
1: ngayikhulekela indoda konakele emadoda
0: naziya
1: yathi ngiyaqala ukulala kamnandi kanje
0: amen
1: uyangizwa nithini bafowethu
0: amen
1: le nto enilokhu enikhuluma ngayo nginilalele labe ngisaqedela le mikhuleko ukuyiphendula eminye eminye ngiyaye ngithumela ama-voice note yokuthi ayikho into ebaluleke njengokukhuleka
0: amen
1: ngoba bokuyinayo nangokuthi omama uma sebebusiseka bathi uyesabeka
0: oh yes
1: angithi niyezwa bafundisi bami layelani-ke incazelo yaleyo nto uthi yini basho njalo ingoba angeke ukwazi ukumbona ingakho uma uthandaza ukhuleka funa kuvala amehlo
0: ngoba uyesabeka
1: ungambona kanjani umuntu bafundisi bami umhlabo la entendeni yesandla sakhe
0: eyi ungambona kanjani
1: ungakanani lowo muntu
0: eyi
1: angithi wena umfanekiso wakhe mina wangitshengisa ukuthi ungakanani ngiyamazi mina unkulunkulu ungakanani angithi wena umfanekiso wakhe nami thatha iglasi kuyifaka amanzi ewurawundi uyibeka entendeni yesandla ngalanga kaleft bese uyibuka ukuthi wena ungakanani uma umhlaba ube yena ubambe kanje ungambona kanjani-ke ubuso balo muntu glory to jesus eyi leyo mbulelo engenzekelelo yona madoda wathi ngizokutshela amasondo beka iglasi on your left hand side angithi umhlaba usentendeni yesandla sami angibona athi ngingakanani njengoba wena uyayibona ungakanani eglasini ngathi mina uyesabela siyabonga abantwana bankulunkulu kuningi mina akushoyo unkulunkulu ngami wemadoda ngikubhale phansi umuntu oyovula i-notebook yami nje uyofunda izinto ongakazi uyibone unkulunkulu engichazela nangorawundi urawundi nje bafowethu ukubaluleka kwarawundi ukuthi yabo njengamanje umhlaba uyajabula ngoba umhlaba urawundi inyanga iwurawundi i-rainbow yakhe ayivezayo iwurawundi uyabona abantu ukuze babe baningi bajabule basebe beyobukani ibhola ibhola istadium most ziwurawundi baze bakopela izindlu zethu njengoba zaziwurawundi abelungu yingakho namadomi bewakha manje abe urawundi ayisukani ngicela ukuniyeka bafowethu mina ngakhuluma nami indaba yonkulunkulu ngaphela isondo mfowethu uzongipha inamba kazwelihle lokhona ngizoke ngimkhulekise fowethu ngokulekelelwa nayinina njengoba nani senikhulekile hhayi ukuthi mina ngingcono mina njengoba senidlulisa nje siyamhlanganyela manje ukuphila kwakhe mina bengingazi inina esizomphilisa kanye nani nalabo omama abafonayo abangalela omama bomkhuleko nibaluleke kabi weboma bethu nesisi esasilele kusona siwurawundi webomama God bless you. Mbuwe njocela inamba nje mase unginika yona ngizobuye ngimthinto brother.
0: Ukuthi ngizama ukuhlangana lana. Noma ukade lapho emoyeni wosonto.
1: Hayi kulungile ngizokhatha mnganami ngizokhatha ngoba ngakalali ngizolinda kushaya u-12 bese-ke ngiyalala mase niphuma kwafowethu.
0: Amen.

0: Izwi lomzansi. Iba sesitayeleni, uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi lomzansi nsuku zonke. Izwi lomzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko. Iba sesitayeleni, uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi lomzansi nsuku zonke. Izwi lomzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko.
1: Yabona ke siphezulu kwakho lokho sithi ke ngomhla ka 27 lapha ya kwa Joe kune graduation eSt Paul Bible Institute eMini. Bathi ke iqala ngo 9 ekseni. Okay, hamba ncane. Izwi. Amen.
2: Ayi, cha ngisungu ngobale nje, kodwa sengizinto babuphela. Yazi ngathi akhuluma ngayo le kathi economic.
1: Yes.
2: Zalo manje sengivule lokho zwane unkazi uvele ngivuleke yona.
1: Yes.
2: La young teen yazi sengizengakhala ngobumbaba. Yangithinta le ncwadi njalo manje ngenza unkazi uvele ngivuleke yona le scripture lesi. Kusho ukuthi uma wami vele mina wayintusa njalo ngingazi ukuthi mhlampe uzoba yintusa nje mhlampe khona wayegqiba okubi ngami ngoba ngenzela engikhweza ngayo ekhaya kodwa vele ngangenza izinto ezinto ekhaya mina uma bengimenzela nje yonke into kodwa ngenzela engikhweza ngayo bona ingani uma uyipheza nje kunezinye iy'ngane yabona manje iyangithinta lento manje uyathinta uphewa le ncwadi but njalo ngiyayivula ngiyifunda la ulokhuzane i-chronic chapter 3 lokhuzane verse 9 njalo manje ngiyavula ngivula le ncwadi lokhuluma ngojabesi owazalwa esihlungwini kodwa wasacela uNkulunkulu ukuthi akamsikelele abe isandla sakhe phezu kwakhe futhi amenze ukuthi angehle nobuhlungu abashande simkhawulo yakhe yokuphila emhlabeni. Nami baba umambazisa ngamcela uNkulunkulu ukuthi angandisele imkhawulo yami yokuphila ngibe ngimdala kodwa vele kodwa ngafisa ukuthi angandisele imkhawulo yami yokuphila emhlabeni ukuze nami usemhlabeni emaphutheni nami ngikwazi ukurepenta kubaba uNkulunkulu ngoba khona la ikhuluma khona nami le ncwadi le khona la ngiqwashisa khona le ncwadi kaJabez mama. Ngiyabonga kakhulu babuphela.
1: Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Amandla ezwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe ingakho uma lidilika lithi alibuyi lilambatha sibonga masekunjena abazalwane bethinteka uNkulunkulu sibonga uNkulunkulu ngoba umuntu obalekile othinta inhliziyo lothinta impilo yomuntu uNkulunkulu ngo 12 o'clock bazalwane nonke othintekile ojabuliswe yizwi noma osenkonzo ovuselelekile siyacela sikhulekele nje iAfrika sikhulekele iNingizimu Afrika sikhulekele abasha bethu sikhulekele imindeni yethu sikhulekele umphakathi esiphila kuwo sikhulekele amabandla uNkulunkulu asibeke ngaphansi kwawo anoqhekeko anongezwani

0: Yizwi.
1: Hayi bonke bafana.
0: Oh kotuka.
1: Ekhaya Blackstone.
0: Amen. Uthi ngiyangizwa
1: bafana. Kuthule ya bikuthi angiyeke njena ayi ngiyangizwa. Yabona ma kukhulunywa ngomculo baba bekwathi ngathula ngilalele emkhothi incwadi ngiyangizwa phela. Yabo nje uNkulunkulu sengathi angasebenza bazalwane kakhulu uphinde usebenze kakhulu sisevangelini siloku sivuselelane ngoba nasemini besihlangene sikhuluma ngalezi sikhuluma ngawo uJehova.
0: Yes.
1: Yekuthi mangizwa nje kuxoxelwa izindaba njalo ngimoya wami uthokoze kakhulu. Angifuni nokuthi ngize angingeni nakwi competition ngisajuliswa nje ukuzwa nje ukuthi hayi bazalwane noma kona kusinda nje kungelula kodwa asihlaleni uNkulunkulu kuyaphila.
0: Kuyaphileka.
1: Manje lokhu nimile nani nimemeza lapho akukunane lokhu nikwenzayo. Ngathi siqhamukana la nje ukusho ukuthi cha ibambe ngakho bafani, ibambeni nje ngoba akukho la sabalekela khona.
0: Eyi.
1: Sifanele sihlale nje uNkulunkulu.
0: Indaba nombhoshalo
1: lokhu sivuselelana. Sivuselelana nje. Yabona malo neyikhothi incwadi ngiyayizwa nje ngihleli la ngithi mina ikhona izinto engizwayo ukuthi bakithi asihambeni kona makuhambeke endleleni asihambeni.
0: Siyosizwa uNkulunkulu baba uDlamuka, uNkulunkulu uyosihlekelela endleleni
1: futhi kakhulu kona kuyasinda kodwa uma siphokophelela kuya phambili indlela izokhanya.
0: Uyatholana uNkulunkulu
1: izokhanya nje siye sibuke njengoba sibahlanganisa abazalwane ukhoqo ngidaba kona kulula kodwa ke ngoba bayafika bezolalela sithi cha uNkulunkulu obusimisile asiwenze umsebenzi wakhe siwenze
0: ngokuthembeka nangobuqotho
1: singaphela amandla nkosiyami singaphela amandla
0: ngo 12 o'clock umkhulu unyakazise nje ugogo ngiyacela kunomfowethu la ocela umkhuleko omkhulu ngiyafisa ukuthi sikhuleke sonke nje sitshele uNkulunkulu uthe uzolihle wakamthethu lapha ephayindane kunesimo sasekhaya uthi ke use siqhingini manje sasePatmos uye kuphela manje umndeni asesele nawo wamhlamuka ngesikhathi naye sabanjwe yizwe manje ke uza kithi uthi bazalwane ngiyacela uNkulunkulu akhumbule impilo yami ngomthandazo nje
1: ayizo sombeka naye futhi athembele kulo mthandazo ukuthi umthandazo unqamula yonke into uyaphumelelisa ukukhulekiswa ukuthi nginathi ke simemezelele uNkulunkulu simnqabele ngonke lempilo amkhumbule sizombeka umkhulekisi naye inkinga.
0: Siyabonga kakhulu mkhulu, siyazi ukuthi mase kukhulume izimpungu ezindala uNkulunkulu uyaphoqeleka ngoba kukhona izinto azoyikhumbula enake nayithinta uNkulunkulu besenza umusa
1: kuyobantana bafana bami uNkulunkulu angicinele mina nje phewa angicini nje nawe shando kandaba angicini nje uNkulunkulu ningaphela amandla madodana
0: hayi simile uNkulunkulu simile mkhulu uma nani.

0: apply a tender, tender bidding, thicker nje nayo yonke into yakho ofuna ngayo umsebenzi. Khona laphayana e 65 Laurent Zama Road, opposite to ICC, ngo 11 o'clock, ngo lesibili lwamhlaka 23 June. Inkonzo ke yesibusiso semisebenzi. Ubuya ufika ne CV yakho. Ufika mhlambe ne form lakho uapplyile ngalo ngabo Z83 wakho ufuna usayohambisa. Ufika mhlambe nama documents wakho uya applya, uapplyela i tender teaser, uya applyela i contract teaser. Fika nalo ma documents wakho abantwana, fika nako nje la uyongqongqoza khona ufuna khona umsebenzi. Fika nako logo ubaba uzobe esiyakhulekela. For now ngicela nje uhlale unethezeke, sisaya ngapha kuma testimonies, sizobuya njengamanje.
1: Lukutu ayeye ngomprofetha, ayeye ayeye ngomprofetha, ayeye phambili ngomakhadoshi, phambili phambili ngomakhadoshi, phambili. Aye bazalwane, uthokozana kaMzindle iqimba lo omila, ngizobonga ingilosi, ngibikelela ingilosi, ngibikelela ubaba esekhona phakathi kwethu noma esedabeni, amen. Aye bazalwane, ngizobonga kakhulu engilosini bazalwane. Mina ngumama othume ngabe e-offer thanda ukuzidalisela ifoni yakhe. Izolo ngidalise ifoni yami ngo 40 rand, umakhadoshi wanginikeza u 2500, ngiyabonga.
2: Ngizodlula nje kancane bazalwane, uziningixolele manibona bengidlulisa akumina konke lemzimbeni nyama okufakelwa. Ngingibatshe nabanye masibambe ikhi ukuthi anongidlulisa ngoba uma ukwangithinta ngebhodloka ngavalwa la yonke le ndawo esibhedlele ngo-2014 bengishaye ngovutha. Sengithi angichaze ngoba hlambe nizobona engathithi kanjani ngiyangenela. Bazalwane angizile ngokutheni kodwa umakhadoshi uyasebenza. Ngithenge nakulo kade khona Nkosi yami mfundisi loko kusha Nkosi yami hlaba abathakathi bantu yakuthi ngami ngotshele kumali ezalayo umfundisi athi asingayitsheleki. Ngawuthenga ngo 10:30 ngathi Nkosi unami, ngathi uthaba nongibambela ibhakede ngithi ngiyochela bazalwane. Ngafika lincane lelisonto imnenke eminyama seyiziphumele ubahlakathi nanguphela ngiwuthululile ngizochela. Ngaqeda yaphuma imithi bazalwane, ngishaweka A funa ngikusho lokho elofu uqale ngo-95 ilofu liiva lokho eyimeni ngishaweka A ngabaleka ngaye emakotishini engakho khona ngakamazungu. Ngafika kamazungu makhelwane athi namanga wena idinga phansi. Chaza ukuthi-ke bazalwane uyasebenza ubaba nomakhadoshi okukhulu-ke ngicela ukubonga. Ngibonga kambi ngoba leyo moto angisayibonanga isikhathi eside, ithengwe izolo umfana wami ugungudelile umakhadoshi. Wangangitshena mina ohamba kumfo wabo wathi asihambe siye eThekwini, baye eThekwini babuya sebebuya nemoto entsha. Athi ufuna ukuthi ibe ku-Uber. Kuleyo Uber angiyazi kuphi, ngisathi ngizoyikhulekela phela. Thenge ney'tikha lesontweni ngiyofaka phela. Angimazi manje kuphi ngithi umakadosha azangisize angibhekelenele khona. Impilo bazalwane ikhona.
3: Ngizobonga engilosini since ngaqala ukungena la 2024. Ngiyawubonga engilosi, mkhulu umehluko empilweni wami ekhaya, mkhulu umehluko. Bese ngizobonga uhlaba abathakathi uyangenzela. Ngiyabonga
4: igama lami nginobuhle wakamajola bazalwane. Engizokusho la ngizobonga. Ngolwesihlanu ngithola ucingo ngolwesihlanu ebusuku ngifonelwa umunye umntwana esasebenza naye kamentshisi athi lo mntwana ma-ots ekuseni ngo-8 ngicela sihlangane windamini. Ngithi naye kumayelana nani, athi umsebenzi. I mean bazalwane, at my age ngayibuka ngathi kanti umakhadoshi unjani. Ngaze ngakhuluma ngedwa ebusuku ngathi umakhadoshi uyakhuleka every day uthi makhadoshi ngicela imali. Athi yazini angazi ukukunika imali, khona okubalulekile than imali engizokunikeza khona. So uthembe.

0: ibingayo nemqaha gcina ndingane mzinyathi ngicela ungidlalele ingoma kaSiphi ehambisana nomudli Ngcobo khuluma
1: ngathi uyakhohlwa.
2: Ushiri nusiyabonga mjwaha, sikudlalele shisayo zodwa.